0: Nas na si Ele, pero naapataya gamay time. Ang sitre, maingon kita kay maingon sila, dili dako nga isyo sa inyo, dili dako nga isyo sa inyo, dako nga isyo, pero sa dakben sa pagagadian gamay, kaayo ang isyo nga nahitabo. Wala mang gud nagbaha, gyud, ang sitre, as in nga nagbaha, naalay mga stalls, nga usaka stall nga, kining, kuan na, dako-dakoan ang iyahang kuan ba, daghan-daghan ang iyahang mga
1: kanang, sanina, nabasa,
0: kanang mga dry goods nga nabasa. Dahil na ato'y napisik-pisikan uban nga mga stalls. Kaya in fact, ang Max sa sitre na amay gamay apikto o katong kuan pod ka ng tapad. Pero exaggerated ra kaayo mo ba? Wala. Since nga himo ang sitre, dugay-dugay nagyuda siya. Kaya 2007, unang nagmayor sa mayor sa amin ko. Gikan siya city councilor, vice mayor, kuan ka ng mayor sa Pagadian City. So, sayang pagka-mayor sa Pagadian City, 2007, pagka 2009, I think, gitukod ni mayor sa amin ang C3. Kaya 2007, iya naman da yun nga giplansa. Nadili baya lalim kay katong shopping center sa unang panahon, naabiyay mga nag-okupa.
1: Bata pa ko.
0: Bata pa kay Kadods.
1: Kiriduan,
0: Kadods. Kinto-kinto pagkanto. Atong mga panahon na daghan pang mga pag-ahigipanghimo nga mga negotiations. And then, pag-abot sa 2009, I think, kuan na, tukod na ang C3. Unya, angtod karon, wagid siya ingon nga dinagko kaayong pagkaguba, kundili maintenance lamang. Katong panahon na sa pagbaha, dili to guba. Ang rain pipe lamang, ang katubitang tabon, sa nga na, plug in sa maong rain pipe.
1: O, kanabang mo imukuan sa tubig. Unya, kay tungod sa kusog sa ulan.
0: Kusog sa bulog, sa tubig.
1: Wala kapugong. Wala kapugong. Wala nang sugwa sa dito.
0: Explode ba? Dayon nasulbad na naron. Kay ingo nga walay response, naagyoy quick response ang C3 management.
1: Yes. Mga lawas siguro o sunod adlaw atong mapabati usab no ang interview nato sa manager sa C3 para masabtan usab sa mga pagadian og naunsa. Pero makita ninyo diha sa C3 nga dunay giatupan na para ma-decongest, dili kayo mapuno ang ulan.
0: Yes.
1: Para ma-decongest ang ibabaw sa bahin nga C3, mo nang giatupan gina ni Mayor Samico.
0: Wa na tay time dudes.
1: Wa na tay igong oras pagbalik sa inyong programang Ang Kakuhan. Ako nya Galas Kanginan sa gihapon, Dudes Marzon.
0: Sa ngalan sa itong amahan sa siyudad sa Pagadian Mayor Samico, kini si Redrio Moingon, siyempre naman uban sa Pagadian City 15th Council na adya si City Councilor Jigerariusa, City Councilor Lansco, City Councilor Engineer Roger Acidilio. Ako Moingon, God will make a way because God is good. All the time, whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Asinso Pagadian. Asinso Sambuanga del Sur.
2: Asinso Pagadian, Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.5. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Kaya Mendoro. Upoy nun ay may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells. Yes, progress.

0: 101.3.
1: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa pagkalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.

0: Horas a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
3: Ako, biyahe-biyahe jud ko. Biyahe ko mati ito tagom kada adlaw gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ni ula ito masugatan, mao na akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila, kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
2: Kiniginama sa GFMQ Marketing, kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa. 106.3

August is Sight Saving Month. Ang ating mga mata ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon at pag-aalaga. Magkaroon ng regular na eye check-up, panatilihin ang wastong kalinisan, kumain ng masustansyang pagkain, at ugaliing protektahan ang mga mata mula sa mga salik na maaaring makapinsala dito. Kung nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pananakit ng mata o anumang pagbabago sa paningin, huwag itong baliwalain. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o eye care providers sa inyong lugar.

0: kahit na. Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Sed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katul-katul. Sed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa sa Sed Liniment Oil. Busa sa ingon ining balatian o problema. Sed Liniment Oil Ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunaya yun ang paggamit sa Sed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

8 minutes after 9 in the morning. Kasayo ba? Ano yung too much love will kill you? May bundag sa tanan. Adlaw nga Martes, ika-upat nga adlaw sa bulan sa Agosto. Agoy! Ugma, ikalima na dayo, no? Lisod po, dugi katulo, ugma. May buntag sa tanan. Welcome to the Morning Bell. We'll be together until 11 o'clock. This is your friend, Annabelle. May buntag.

0: Oy Masoya, sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
1: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
2: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Said Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling!
3: It's Annabelle on 106.3.

0: si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
2: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess Sabuntag.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Kabagdik Balgada, niya na ang BBC Daklit Balita, alas Diyos. Pahibalo sa Department of Education, nga malampuso na yun inapakunhod nga to sa 57% ang paperwork sa mga magtutudlo sa Tibok na Sur. Sigun ni Education Secretary Sunny Angara, dako na ang nawala sa mga buluhaton sa mga magtutudlo sama sa pagproseso og mga dokumento, office works, ug uban pang administrative works. Tungod niini, mas daghan na ang oras sa mga magtutudlo sa pagtudlo alang sa legalidad nga pagkat-on sa mga tinun-an. Samtang padayon usab ang DepEd sa pagkuha og mga non-teaching personnel. Lakip ang kapin sa 5,000 ka-administrative officers og project development officers. Aron sila na ang maasikaso sa mga administrative tasks na dugay nang gireklamo sa mga magtutudlo. BBC Daklit Balita, alas Jess. Ako si Bagting, di si Sheriff Flores sa FEMA. Maayong buntag.
4: BBC Daklit, Daklit Balitang, Balitang.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3

Our very own Kyle Raphael for you with Libuli Bumbuan. Ikaw pa rin ang uuwian kahit pa anong mangyari. Naamadjeng wala na, no? They call it model na imong home. Alagi kay uuwian go. Home ginani mo. Bisan pa sa kadagan sa problema, bisan pa sa pila katuig din yung sigig away. At the end of the day, you know the person that will make you happy and that you make me, that you will feel secure and feel love. Naragin na sa katao. Pwede po iro, pwede po iring, wala mang gitao. Diba? Ngayon, naalang na siya. Naalang yung isa katao or isa kabutang na makapalipay ni mo bisan pa gonsao. Sometimes other people will think it weird. Pero naagi something, no? Dili na to ma-explain. And I hope you have that in your life. I hope you have that in your life. Na bisan pag magkinaunsa, unsa pa mo ka iring ug iro. Bisan unsa pa inyong mga arguments. Pagka human sa adlaw, uli ra gihapon mo. Be it a friend, be it a partner. Basta. That's why ampingan gyud na nato ng mga special nga tao sa tong kinabuhi. I-appreciate na nato even the smallest thing nga ilang gihatag sa tua kay patakabalo ka. Namuna na po na nila, gikan gyud na sa ilahang kasing-kasing niya kita dili ta mo appreciate. Sigira ta og kwan, sigira ta reklamo. Adlaw ga reklamo ta dili nato nakita ang mga pagpaningkamot. That's why sana nga, sana yung inuuwian at uuwian mo, makikita mo talaga yung ginagawa niya para sa'yo. Okay? Baka sinasabi mo lang, ah, siya talaga yung ano, pero hindi mo talaga nakikita. Namay ko na nga, oh, pero dili gabi daw gikan sa kasing-kasing. Grabe daw, taphaw ra kaayo ba? Ngayon, magngita pag yun uglain. Aw, lahi na po na siyang kanta. 10:07 in the morning, right here on the morning bed.

0: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Sana all.
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa limong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta.
4: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
5: Ay, nay, uy, kung sa akong mungod nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
4: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nak. Biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
5: Pero nay, ganyo naman ako, dili kita pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
4: Unsaon ka ni nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
5: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta, nay?
4: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, og sinse, nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta.
6: Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop, ang jewelry store, main and branch 2, located at Warlito Pulmone Street. O ang branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
7: Usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count.
8: So kadyod pag-apply sa kong bana sir or ako sa iya ha na kuan gyud nga nagyud say ka usaban.
9: Taas din sugar sa mga asawa sa
8: 11.7.
9: Karon?
8: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result.
9: Uning baba,
8: baba na gikan mong kudiha.
7: Magparagis bila-bila herbal capsule na. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: 106.3.
1: Yeah. Oras, alas 10 y media.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Said Health Report. Health Report.
4: Si Mrs. Jean Fuentes adunay hyperthyroidism apan mitumar sa Sad Panyawan Plus. Natabangan!
5: Unsa man ka tinuod, ma'am, nga naggamit ka sa atong produkto nga Sad Panyawan Herbal Capsule katong with mangustin ba to'y mong gigamit, ma'am?
6: Oo, kato.
5: Unsa may muhang experience, ma'am? Say-say daw sa mua, ma'am.
6: Ako, sir, kahit namang kong po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka nang murag fermenting, kumadunlan, inigkaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na kong take atong si Panyawan Capsule. Hey, karun, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, 42. Sa kay Mito, Basak sa Nicolas, Cebu City.
7: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doawa lang ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
8: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: It's Annabelle on 106.3.

43 minutes after 10 in the morning, six-part invention for you with Time Machine right here on Bell FM. If there's a time machine, I would go back to the time nga dili kada adlaw ga ulan. Ug dili baho ng ato ang mga lugar. If only we can go back and then, you know, kabalo na tagod sa buhato nato para dili ta magka-problema sa ato mga drainage system. Dili ta magka-dusil-dusil. Inigting ulan. But of course, we cannot do that anymore. Kaya wa may time machine. Unless mutanaw tag salida. Dito ra na sa salida ang kuan. Dito ra na sa salida ang naay mga time machine. We have to live for what we have right now. Diba? Ang ping na lang tani. Kaya huwag tayo mahimo. Murag, simana na, no? Simana na nga straight ang ulan. And then, magawas ang isa kabagyo. Musulod na po ang isa kabagyo. Pastilan. Sige lang, ato lang iampo nga. Makasurvive rata nga. Walay problema. Isa ni Unani ang lakad sa panahon. Good morning! Hello kay Papa Janine Pilare, Mama Carmen Pilare, and to Charmy Jane Pilare diya sa San Pablo. And also, hi to Elmer. Wa na ko kita ni mo dito sa imo eskwilahan, Elmer. I hope you are okay. And also to Mr. Jimmy Abeliana, good morning. 10:45 in the morning, right here on the Morning Bell.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kogon, herbal capsule.

Isabot ako ng microphone. Ay, nanapo. Oh, di ba? The attitude ako microphone. Wait lang. I don't know. Anyway, inata magdugay. Salamat sa inyo ang pagpaminaw. Kaya medyo na ako'y problema dali sa linya sa akong microphone.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With a power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 11.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Kabag di kabalkada, anyan ang BBC Daklit Balita alas 11. Ibanabana sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang posibleng pagsaka sa inflation sa bulan sa Hulyo ngadto sa 5.6% hangtod sa 6.6%. Adot pa sa BSP ang posibleng pagsaka sa inflation na gumikan sa mas taas nga presyo sa produktong petrolyo, pagsaka sa baliranan sa kuryente o paghinay sa bilis sa piso batok dulya. Apan matod pa sa BSP, adunay mga hinungdan nga makatabang sa pagpahinay sa pagsaka sa presyo sama sa pagkunhod sa presyo sa bugas, karni o tanon o prutas. Samtang ipasalig usab ang BSP nga padayon ni ining bantayan ang kahimtang sa inflation na ang posibleng epekto sa mga panghitabo sa Middle East sa ekonomiya sa Pilipinas. BBC Daklit Balita alas 11. Ako si Bagting Lichette Flores sa FEMA. Maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

Drakas, programa nga mulingaw. Ubong pagkatao sa tanan. Umuwagtang sa kalaay o mga kamingaw. Kalandrakas, ug ani ana ang bayot nga gikaguptan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nagkaguran.

0: one thing's for sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garupai. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, ligaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Alas ako ang programa ang Kailan Rakas alas 11 Nuwebe na! Good morning! Maayong buntag alas ato mga naminaw ni Nagkaroon. Hi! Hello! Kumusta mo sa mga amigas, mga amigos? Kumusta ato mga naminaw ni Nagkaroon? Okay lang ba ang tanan? Okay lang mainyo ang maulan nga kabuntagon giruo ko time sa tama mga lagi ng tao na lang nabasa ning akong hubon. Yes, at ang mga namin na din nagkaroon ako sa Rav Zamboanga Peninsula. Hello! Good morning! At lang kita karoon nga Martes na dahil namigid kahapon ang Lunes. So karoon na Martes na dyan. Pizza... 4? 4 lagi. Yes, pizza 4 ding bulan sa Agosto 2020. Kumusta ang tanan na itong mga namin na din nagkaroon, ha? Kumusta atong mga kinitibukan nga buto na to pag CBA labi na sa to ang mga always kinag tuning in sa to ang mga taga Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga Sibugay. Ligip na atong mga sugi tigbaminaw din sa to ang areas may Lanao del Sur and Lanao del Norte. Hi. And of course, likewise, ato ang mga namina, Miss Amis Oriental and Miss Amis Occidental. Mga namina din as may Alubihid, Miss Or. Miss Or na ba din siya? Okay, Miss Or. Miss Amis Oriental. And of course, ato ang mga namina, sa din as may Bantikaw, Naawan. Din as may Iligan City. Hello. And of course, din ato kalimta na ito mga taga-Kulambugan. Hello. Good morning. Yes, Inday Garutay, yung makikuman ganyo hangtod alauna ang takna sa hapon. Mag-uban-uban, mag-kuyo-kuyo, mag-sinayaway ta. Human sa mga love songs gigi-play ni Mama o ni Ate Annabelle. Ni Mamang Annabelle. Mamang magugun ni Mamang Annabelle. Uy! Ate Annabelle. Well, din rin napunta sa Indak-Indak. Din rin napunta sa Keki Aya. O din rin napunta sa toang programa Kalan Rakas. Kauman si Inday Garutay. Taman tala una ang takna sa hapon. Charo. Hunat di ha. Balag ulan. Dayon. Kusog ang ulan. Bayot mo yung pasayin lang. Pag init, init ka ayaw, bayot mo yung pasayin lang. May mga bayot. Magamahan. Ay, inuoko tayo sa tabang mga alin. Asa mo, justice niya, ane. Kita kong justice, ane. Anyway, alas sa 11:12 na. Alas ito ang programa Kalan Rakas, mga silingan. Alas ito mga kabelkadas din nagkaroon. Ha? Nagpabilang mo sa 106.3 Bell FM. Sa imulcast taon niya, Depit, alas 12 ang tagnan sa Udo sa ito ang EM band, ang DXBZ Radio Bagti. At tangi. Alas 12 pa. Ay, magpagdali-dali din, ha? Okay, alas 12 uban-uban sa EM na to. Sa to sa FM. At ang mga kabilkadas din na karoon, kumusta kamong tenen, ha? Sa to ang mga nag-drive, sa to ang mga salaksiyan din, ha? Hindi na sa to ang mga drivers, basta kayo, sila pa to, basta kay driver, sweet lover, ah! I like it! Giroo ko! Sabi na natutukan ko sa driver. Ah! Sama! Yuma! Gilo ka! Alas 11:39 dinaligyan mo sa ito ang magbarag-uban. Of course, gini ang Kalan Rakas. Kauman si Inday Karutay!

0: right here on Bell FM.
1: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
3: Anong ganahan man kay ka sa kape?
2: Sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
3: Kung di kakainom, murag luya na ka?
2: Murag luya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
0: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
4: Said Health Report. Health Report.
5: Mrs. Kwan dito 3 days. Mukhaon siya. Isuka rapod niya yung pagkaon niya. Tanaw na po, nagkagamay siya matong. Gidagan ako siya sa hospital. Na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Matong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week. Nakita na ko ang alibyo sa akong Mrs. Kwan. Luspad ba niyang maikuka og diabetic niya. Pero, kalawin sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dahil si Noel Dumalagan o akong asawa nga si Lusminda Dumalagan. Akong misis is 47. Then ako po ng 47. Barangay Bansa, Butuan City.
4: Health Report. Health Report.
6: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Ano?
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Usa na usab ka paragi sa Bilabila Herbal Coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis. Tumud kini sa mga sangkap sama sa mangosteen o gotocola, usa ka herbal plant nga makaayo sa atong blood circulation, memoria o mental health. Si Nanay Silesina, nga taga mainit Surigao del Norte, musaysay sa iyang kaagi tungod sa kaayuhan sa paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ako si Lisina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Surigao del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, mga tuig na kuani naggamit kay ganahan mangguko kay hayahay ang lawas, unya murag mawa imong kabuhi. Basta mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Nga, nagpasalamat yun ko aning bila-bila kay kontento to ko kayo, basta kay kada buntag makainom yun ko ani. Salamat kayo sa Bilabila Coffee.
2: Basta sana gayod pag-inom ninyo ang paragis Bilabila Herbal Coffee. Ilabi na sa ato mga senior citizens. Gamayng bikil sa mga bawal nga pagkaon, mutrigger o musiaw ang ato mga gihambin nga mga balatian. Mga kaparagis, ang paragis Bilabila Herbal Coffee, usa ka antioxidant coffee nga good for the heart. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis Bilabila paragis Bilabila paragis Bilabila.
5: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years

Wah de ba bini bini ala sa to ama ni midau ni da karon bare kit from Juan and Kyle o da ba o bini bini eh sa to ama nga bini bini din ha nga need all mga cell phones or any accessories ang kita ba kamo og barato apan di kalidad og 100% original gabag cell phone laptop CCTV printer og tagan pag mga accessories ayaw na kabalaka mga ba Tungod kay available na kada sa EB Gadget Pagadian. Good news, gumikan kay ang EB Gadget Pagadian. Nag-offer og mga pautang mga cellphone. Oy, daw ba? Bongga! Alas ato ang mga why ika-cash din ha. Alas sige, go na! Gurulits! Ato na ta sa EB Gadget Pagadian. Magdala lang tawag valid ID o down payment sa dili madugay magka-cellphone ka na! Plus, alam ni ato mga dato. Yes, ato mga daghang mga kwarta. O daba? Alam sa ito mga dunay ika-cash. Ang ito ang mga mag-cash. Nagtaniyag ang EB Gadget Pagadian. Ang 5% discount alang sa mga gadget. O daba? So, unsa pa inyong gihuwat? Adto na tayo sa EB Gadget Pagadian na namahimutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian, Sari. At manglamang sa paprenta. Alas dugang ng mga kasayuran doula lamang ila ang mga guwapo, mga higalaon ng mga staff. Aga ba, pwede sila ninyo nga ma-message silang FB account, EB Gadget Pagadian. O gusto, mag EB Gadget Pagadian, maghigala na ay branches sa salud, kung na sa lungsod sa Aurora, Mulawi, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukoran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugai, Tanggob, Iligan, sa may Dumalinaw, Gipos, Pitogo, San Pablo, Margos, Margos sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, sa Tudela, sa may Tigmao, sa Buanga del Sol. Sa EB Gadget, cellphone mo, sagot ko! Adaba, good luck na lang alas ito ang mga makabisita sa EB Gadget Pagadian, mga higala sa ito ang mga gusto nga mag mangutang o adaba ayun ra kayo o magdala lang tag valid ID kauban sa inyo ang down payment sa dili madugay magka cellphone ka na and likewise alas ito ang mga dunay mga sapi tubod-tuburan kwartahan dato mapalit og cellphone nga cash alas sige nagtaniyag ang EB Gadget Pagadian og 5% discount. Alas 11:40 na!

Mandrakas, programa nga mulingaw, ubo pagkatao sa tanan, ubo wagtang sa kalaay, ubo mga kabingaw, Kalandrakas, ubo ani ana, ang bayot nga gikagubtan, ubo idolo sa kadaghanan, ang lawas mo ng kagman.

0: for sure. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garubay. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Asna, mapasaot ka pa.
2: Sa to mga namidaw ni Nagaroon sa gihapon, you're with and I Garutay, dinilingga po sa 106.3 Bell FM. And now, sa imo kasada sa tog EM Band, ang DXBZ Radio Bagding. Alas sa Dossi, Ocho na. Alas sa to mga namidaw ni Nagaroon, mga igala, kumusta inyo ang mga, yes, inyo ang lugar dapit ni Nagaroon. Nag-um na po ba? Yes, we have caller on the line. Nataga na itong caller on the line. Hello, good afternoon.
3: Hi, good afternoon. Inday ka na
2: tayo. Lin, kamusta?
3: Okay na kayo. Oy, may skin pa. Nagbagyo. Guwapo.
2: Oh, yun. Mahalag magbagyo. Basta guwapo. Magyun ako, gabiliban mo lang. Uy! Yes, dear. O sa may ako ikalagad sa kong guwapo, guwapa nga color.
3: Mo request ko dahil Inday Garutay.
2: Yes, dear. O sa may may request.
3: O kanang kuan Inday Garutay katong otso-otso nalag nato. Natay katong ulala bitaw Inday Garutay.
2: Mura og danununan pa na ako tong ulala.
3: Kuha na lang Inday Garutay. Wala po kay malunggay palisal. Wala pa naluto?
2: Wala pa naluto.
3: Wala pa naluto. Inday Garutay. Gato na lang, utso-utso ka ng trolali-trolala.
2: Okay. Sige, wala problema, Don.
3: Una-una ka rin mo Inday Garutay, mayong hapon. O hapon naman yun.
2: Yes, hapon na yun. Unto na ko eh. Oy, kumusta man yung mga area din ha? Murang nag-dagom na po daw ko, no?
3: Dago na po din Ligarutay din mo. Baka na po dito ang taon ron.
2: Ayaw, pakuratiin mong ate Annabelle. Kay mahadlok na siya, basta kay magbaha.
3: Kaya, hindi, Annabelle ni Ligarutay nga. Kali na siya po yun. Diri na kita mo. Alam na, sa mo, labo na ko. Diri nga, baka uro na po dito.
2: No, ang iyang area yun lang ga. Kaya dito magyun sa kuan, sa kanang Santa Lucia.
3: Baka uro na gina niya, Ligarutay. Baka uro na, pamanggol na.
2: Bumay na makakita na siya na medyo lagom-lagom na ang langit. Agoy, wa na ang iyang karatul. Agoy, daon sa akin nila. Yes, dear. Padayon, dear.
3: Alalakas ako sa kong mga sod ng higala nga sila John Mark Manisan, ng Marwiji Diasa o kang Iska nga Chavez. O sa kong mga personera, kagawin sila Gietis Tabosares, Jano Tabosares, Raymond Tagalogon. Sa Raymond Tagalogon Tabosares, kang Almira Ruiz, kang Jennifer Ruiz, Jinalin Humating. O kang MJ Carpio, Inting Carpio, Lady Heart, Amor, and to Lonely Girl, Lovely Joy, Mr. Candia. Aisa Maghanoy, Katarina Bilic, Aldrin on Brian Undong, Maureen Duan, o kang Nate Mai, James Quesada, Janoy de la Serna, Joshua Pasagi, Jorbe Tolibos, Lisa Valencia, o kang Lover Boy, Uban Silang Paris, na si Giselle Macam, kang Ati Gaga Batal, kang JJ Batal, Jolibert Dugsala, o kang Rian J. Palalem, kaya sa may mga Samis Lutal, o ni Kuanto doon, ni Marian Ramanuel, kang Ramila Pinoso, kang Mike Andales, Yandi Ornokia, Joanna Castillo, o kang Kuya Jerome Pagalan, o sa mga Tagalogon, Pamili Tagayon, Pagalaran, Malmit, o Tagarda. Ang nagpakulan rakas, kita ni Aljo na mukhas katunok ka din sa may puro orchid sa Barangay Santa Maria, Pagalian City. Zip code number 716 sa Buaga Peninsula, Region 9, Mindanao, Philippines. Salamat kayo, Inday Garutay.
2: Thank you, Kailing. Hello, kumpleto siya. Uy, ako ang kabiliban na niya. Basta kayo manawag din sa toong programa. Kompleto Ricardo's Jude. You know, po. Good noon, Day. Guwapa. Greet lang ko sa Macam Family, Salva, Vega, Anthony, Simbahon, then to all my friends o kay Bro Aljun na Bukatkat. Especially sa ko ang palangga na si Ma'am Ate GSL Macam. O sa manay siya, nag-duty sa school. Amping ka always then. Dili magpagutom. Dili magpagutom, mahal ko. Love you so much, ate ko. Ay, ka sweet. That's coming from Kuan Lover Boy. Thank you, Kayo. We have another caller on the line. Biya talaga na itong pagdaga na itong caller on the line. Hello!
4: Hi!
2: Yes, Langging! Kumusta? Kumusta? Kumusta? Ahagli inyo agang pitugo gang, no?
4: Oh,
2: in the garo pitugo. Abi na kong tabi na inyo, pitugo di ay. Sige, gang, go ahead sa mga greetings inyo mga parkalan. Rakas di alaga kinanganal na diri, oh. Ah,
4: ako nang rakas lang kami dahil garo tayo. Una-una ni mo, good morning.
2: Yes, thank you kayo.
4: O sa kong mga friend ko di ay si Marian Raganoy, Pato Yasif, Marian Marian Aquino, Miss Lamiger, Alvina Mapatrat, o itisali po di ay ni Gabriel Gabriela di at sa Mulabi. O kanalang hindi garo tayo, hindi mo request of song.
2: Yes, on saman yung i-request niya song.
4: I always remember this way.
2: Yes, always remember me this way. Nga katong ko ay ko ay remix.
4: Oo, ikaw at ako by remix po di na garotay.
2: Okay, ikaw at ako.
4: Oo, kung alam mo na garotay ang nagpakalandrata, may sandalis from Tito Busambong Adil, sir.
2: Okay, thank you, Kayo Lingking! Salamat sa pagtawag! All the way from Pitugo sa Buanga del Sur, diba? Micah and Dallas, nga guwapa. Alas sa 12:14 na, right here sa toang programa, still, this is Kalandrakas, kao ba si Inday? Garotay!

0: right here on Bell FM.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Isip usa ka driver, si Joseph Dodong Buntag, nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil, ug maayo na ang iyang gibati karon.
3: Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Muna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala, gina akong paminod sa akong kalawasan.
2: Kinigilama sa GFMQ Marketing. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Para sa masanag kung himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
7: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
8: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
9: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad with or without passport as long as physically fit and willing to work abroad. Welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypuro Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

Negas и Биас. И Билл Рауни 106.3 Dials of Frequency. Para ikaw happy every day. Un gusto ka ug R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the ring. Bata igulang estudyante, apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguio, and no one else. Ang Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasahero, paboritos mga labasero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta,

0: break it down.
1: Horas, a las 12:30.
2: Testimonia.
3: Uy, bayaan mo na istrihin ng mga pirmi kang magkarni. O sang adlaw, sinog bang baboy, gapon, ninat ang baka. Uy, kausag isda gulay na ibibi. Ayawaan ang humba kay high blood ka na. At haidura ba ng sakita? Daghan ang gidili na to kay mga senior citizen na mayata.
4: High blood yun yung noon ko, kundi kunin mo pagkanon ay ning humba.
5: Oy, ralit mang, nang huot ang akong tagkobo.
3: Ay, tay, ngano ka?
5: Nalipong ko. May sakit nga akong duga. Pag-lisa ko.
3: Uy, pusa! Day! Day, baby!
6: So, ini nga akong dipalit nga herbal, ma.
3: Ay, pusa man na.
6: Matod sa akong makauban sa trabaho, nga tumar og paragis bila-bila herbal capsule, katuluso sa kaadlaw.
7: Mao ba?
6: Og aplasa na to og paragis bila-bila herbal oil ang imong kalawasan, ma.
3: Mayo ka na na.
6: Sumaya na to pa, kay daghan ang makapamatuod sa ka-epektibo ini.
8: Milagro!
4: Husto mo! Milagro! 70 anyos na baya ko. Duha ka buwan pa lang kong nagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug may haplas pirmi sa Paragis Bilabila Oil. Pero niya, makalakaw na ko ug makahimo na sa mga gimbuhaton dinhi sa bay.
9: Praise the Lord!
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!
10: Kapoy na, sige gali mo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
11: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
12: Ang

0: Virginia.
1: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok. Panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas sa tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Eliana.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa sama-samang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.

Yes, our Buffalo Soldier, alas, on the line. Yes, hi po hindi, ganoon tayo maingon to. Pagkalindra ka sa ko kay Lovely Joy, to Aljun Magatka, to Rodel Maginay, to Nestor Candia, o sa lahat ng mga friends ko, hello, this is coming from MG Carp U2. Oh, yes, thank you kayo. Nakakay salamat MG Carp U. All the way from Cotabato City. Nakakay salamat ganoon yung tinayin. And of course, oras na para mabay-bay na punta sa taong programa ang Kalendrakas ka ba si Inday Garutay right here on the Ultimate Music Radio. Of course, ang ito ang nag-una-una pa sa first ang DXCA 106.3 Bell FM and simulcast sa ito ang EM Band DXBZ Radio Bagding. Hangtod ang mapuhon, same time lang ni hapon ito ang oras sa programa ang Kalendrakas ka ba si Inday Garutay. Alas 11 sa bintag naman alauna ang takna sa hapon. Right here on 106.3 Bell FM and Radio Bagding. Alas 12:54 na.

0: 96.3
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
3: Ang sarap.

0: Virginia.
1: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsabling pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop na mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas. 106.2

0: Jason.
1: 106.5.
2: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Sila ang number one sa tarpaulin ug sticker printing kay daggo ang ilang machine nga dili na kinahanglang sumpayon pa. Nindot nga t-shirt printing kay naa sila'y bag-o nga DTF og framing services para sa inyong mga picture bisan unsa kadaggo ang inyong gusto. Mohimo usab sila og mga sizes sama sa Panaflex nga hayagayo panahon sa gabi. Mga acrylic design. Mogama usab sila og commercial og personalized ni calendar, printed ID lace, plaques, table design, mug, giveaways og uban pa. Tinintanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

Listen, mag-concentrate sa trabaho, eskwela, sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog nga memorya, kusog pun, o diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I am number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Mayong hapon mga kabagtingo kabalkada sa nenang Daklit Balita alas dos. Lima ka farm machineries ug equipment ang giturn over sa Department of Agrarian Reform Condar sa Buanga de la Sura ngadto sa MIFAMCO Mid Salip Farmers Multipurpose Cooperative sa Barangay New Unidos Mid Salip isip kabahin sa Climate Resilient Farm Productivity Support Project. Lakip sa mga gihatag ang usa ka solar powered water pump, usa ka stationary rice mill ug tulo ka hole digger aron mapaligo ang production sa pagpanguma ug mapauswag ang abilidad sa mga mag-uma sa pagatubang sa epekto sa climate change. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas dos. Ako si Bagting 27 Dari Likat ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
4: BBC.lit.lit Balitang
6: 106.3
7: Bell. Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO lottery draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

3D Lotto players, kayo naman ang may pagkakataong manalo. Ang 3 numbers nyo, 4,500 pesos ang katapat na premyo pag nag-match sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nanalo via the Rambolito System Play, 750 pesos or 1,500 pesos ang maiuwi ninyo. Gaya ng 2D Lotto, 3 times a day ang 3D Lotto. That's every 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is 3. For the second number, we have 9.

0: 106.3.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, medyo maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang... Nakakaginawa,
1: Kuya Boy. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: 106.3
4: This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa.

August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya. 106.2

0: Thank you.
1: 106.7 FM. Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano oh.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: 106.7

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: 106.0 BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
7: Kapag tingog kabukada mayong hapon, ganinyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas 3. Gidawat sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office ang donasyon ng Information and Communications Technology Equipment gikan sa Philippine Savings and Loan Association Incorporated kung PSSLI atol sa Monday Flag Raising Ceremony kagahapon sa Camp Abilon, Pagadian City. Sa mga kalihukan, gipasidunggan usab ang mga PNP personnel. Lakip ang mga sakop sa Dumingag Municipal Police Station na nakadawat og medalya ng kagalingan. Ugi sa ulog usab ang ika-77 International Humanitarian Law Day. Inyo nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagding 29, Chiril Uniot Lirazan. Maghang salamat og mayong hapon kaninyong tanan.
6: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
8: Yeah. Check this out.
9: What about check?
8: Brand new track from Bell.
9: Uh-huh.
8: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, pertigay yung kusuga. Imagine ang badges, milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop,

0: break it down.
1: 106.5. Uy, nak, may kanianag ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung sa akong mugod nga kinahanglan na magkita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak, biwa pa manggitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, may problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing agihatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ay iyang pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.3

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
3: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, gayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.2

0: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
1: 106.0 Yeah. Check this out.
2: What about check?
1: Brand new track from Bell, huh?

0: Tell me who's the man, ogang station sa tanan. Isingit pa nga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas tres y media.
2: 106.2 Si Anan Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
3: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
4: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
3: O, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili po yung demon, di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
3: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila paragis bila-bila paragis bila-bila
6: Zed Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
8: DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy daghang katol-katol sa panit.
9: One time kasi na ako'y allergy ba nakakaon ko o kanang bawal nga pagkaon like chicken yung mga hipon grabe yung katawan ko. Tinry kung haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masmate.
8: Ang Zed Liniment Oil

0: Virginia.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay deliver services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagarian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
4: 106 points.

0: high blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako magdugo, namagla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Maulian ka. Ay no, ano na may. Basta kainom ko, di nagbaglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services. 106.5

0: 106 points.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
2: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Ban sa Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tenan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
6: Rolando, pulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, ma 83 na ito.
7: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
6: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
7: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
6: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. Magaling akong tumulog.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106 points.

0: break it down.
1: Horas a las 4:30.
2: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.

0: 106.2 FM.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana
0: 106.2

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Magandang hapon mga kaloto! Welcome to the 5pm edition of the PCSO Lottery Draw this Tuesday, August 4, 2026. Saan mang panig kayo ng bansa nanonood, maraming salamat sa inyong pagtutok at suporta. First time Lotto player man o isang tapat na Lotto enthusiast, ikinatutuwa naming makasama kayo ngayong hapon. Habang inahabol nyo ang inyong pangarap na manalo, nakakatulong din kayo sa pagsuporta sa iba't ibang charitable programs ng PCSO. Patuloy lang kayong tumutok sa IBC 13, DATV at sa ating live streaming channel sa Facebook at sa YouTube. At bago tayo magpatuloy, isang paalala sa ating mga manlalaro. Ugaliing maglaro lamang na ayon sa inyong kakayahan at budget. Ang lahat ng PCSO games ay para lamang sa mga manlalarong 18 years old and above. Kaya naman, always play smart, play safe, and play responsibly. And to officially start our game this afternoon, let's welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Thank you for being here and welcome to the PCSO Lottery Draw. Also here with us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. Good afternoon po! And overseeing and assisting us in the conduct of today's draw of our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! Before the excitement of our live lottery draws, let's first take a look at the highlights of this morning's pre-draw activity.
2: Sa isinaguang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Mga kalaro, it's time to put your lucky numbers to the test. Nasa ticket nyo na kaya ang winning numbers? Let's find out as we now play your favorite 2D Lotto game.

0: who's the man? Og ang station sa tanan, isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 5 y media. 106.2.

0: bursting at the seams.
1: 106.3 L.
2: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigi lang kag bangon aron mangihi. Magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hilungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
3: Lyndon Rosauro, taga-Barangay Danao, Mate City, Labo Oriental.
4: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
3: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas, gyud ni.
4: Ano pa murag magpangita na ka?
3: Magpangita agad akong lawas, aning Paragis Bilabila, kay parte yung nindota, 100% gito sa akong ibati, gyud, wala gito siya.
4: So karon gimintin na lang
3: ni mo? Gimintin na lang na ko ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis, kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayong diferensya gyud. Salamat.
2: Usa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
1: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
1: 106.3

0: sinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
2: August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospital at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pangkalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan. 106 points.

0: ESPN.
1: 106.7 Bell. Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
2: 106.7
3: Difference you can hear, a difference you can feel with all the bells.
4: Yes, strongest. Yes, strongest.
5: Oras, alas 6 y media.
1: 106.7
6: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
7: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
6: Programa hatod ganado sa GFMQ Marketing. Maghatag ganado kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
8: Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Herbal Coffee? Kabalo ka bang ang kape? Makapalagsik og dugang sa atong energy levels. Makasuporta sa atong brain health. Ug makatabang sa atong health performance. Sama na lang ni Ruel Custudio nga nilagsik ang panglawas sa sige niyang inom ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
9: Sir, mayong hapon nakita na ka sa Parma Pharmacy, sir, sa Aras Asan. Nag-wait, sir. Nakita ko nga palit ka og Paragis Bilabila Herbal Coffee. O, sir, mong ibati, sir.
10: Nagpalit ko Paragis Bilabila kay nakatilaw kong sa ako po ang bag. So, yun siya nga nindot ko kayo. Ni-try ko. Nagpalit ko sa Parma Pharmacy. Nagpalit ko Bilabila o sa kabaks muna. Then after o sa kabaks, paminaw sa paglawas, ngayon mo panghihi. Maayon mo panghihi mo yung batiyon ko. Sa lahat mga coffee, sa lahat mga batiyon, buto-buto na lugdog sa kalahin ng coffee. Pero yun sa Paragis Bilabila, na-feel din ako, ana, wala nang buto-buto sa lugdog. Tapos maayon mo magpula sa mga ayos ang pagpangihi. Huwag din ako nabantay sa Bilabila. Maayon din siya kapi ha. Mandayaw na pagpangihi, wala nang buto-buto sa lugdog. Amoy na ako na ako, nabantay sa Paragis. Maayon din siya sa atapang lawas. Ruel Custodio, ang Panoigon, 51 anyos.
6: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag ganato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
11: Malarat, my love, mungutan ako nimo, mahal ko nimo, o dili
12: dili
11: puslan ng way nagmahal, may pamatay.
13: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Board o bibingka.
11: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Anong matibway ni kanang?
14: Pwede ko. No. Banda.
11: Bati asa ni mong naong huilag. May uy, masaktan ko sa tagay mo.
14: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw?
11: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
14: Dugo! Dugo!
11: Silan ko.
15: Imo na ko, Checo. Pero, baka
0: batas ni anak ko. Datuk nagrit ka.
2: I'm sorry, Palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
0: Bunsa?
2: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uga na, way lain kundili si Takla.
12: Tinood ba ang imong gisulti, Diego?
2: O, Takla. Maunay tinood. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong og tug. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
12: Jacob.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basing pag-abot nato sa saktong pangidaron. Daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta. Maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, na communication dili normal, din nag-take off atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang communication, nag 5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang dili na gani siya sir, sakit ito, sa adlaw. Namagod yung ginatake na, kung sa debit, marag makapuhol, gani, maghila, bako puto-puto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko gamay, medyo tambok ba ako sir. Naginaman po ko atong inyong kapibitaw.

0: niya pagkutkutun ganun kay magtubig. Inaplasan na ako, pag-aplasan ako ato, nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Buston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

por mengo biu bayo biu kitlaon ni ana sariñong tolo malo yo higaras kang ina Ray Arellano o ban ni Lloyd Gabiana. Okay, so sa pagkakaro mga higalas, shout out time, shout out nga to ni nila ni July Arlan Balili, pinangga na tong manager ni Lotario, si Marilyn Gumpok, Lars Dian Gomez, Mr. and Mrs. Zurito, and Flora Samong, Iko Tyros, Pahak Hakpak. Pagkaring bersatil, Pahak na Hakpak, wag na, vice versa na. Si Henry Yaon, si Matias Ray Hurbuda, o si Ray Alfred Lino. Okay, mga igala, gikan ko to niya. Bisay Bangan sa ilong nga itong founder sa Bisay. Huwag yung writer-director na ito, si Oji Kumpok Rakasa. Okay, lying shout-out sa mga igala. Shout-out ko ito ni Joey Labariano, San Pedro, Unumbasak, Pardo, Cebu City. Si Jose Briones, si Ruel Briones, De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental, Giga ni Ricky Bangis, Karing. Huwag niya nga itong... atong kopi diregay mo rin aksyon na tagduka-duka mga igala. Asa na to ang atong parigis bila-bila herbal capsule, coffee na herbal coffee diyan sa itong lais, itong herbal capsule plus. Okay, bueno mga igala, atong minum-duma no nga sayo kami larga si Don Arturo uban si Hercules Padong sa Iligan. Nya dito sa Iligan, kusog kayo ang halin sa special, kusog kayo ang halin sa special nga budbud nga gitindan ni Itsi Kwakang. Sa lain bahay no, sabsantang sakay sa truck ang atong bida nga si Diego, gitawagan siya sa cellphone sa iyang amahan ug nagpahibaw kini nga duol na siya sa Iligan ug nanumpa nga dadon yun niya ang abo sa inahan sa atong bida. Una samtang si Bugat nga napraning abot mo ang box truck bangag sa ilong main lang gani kay wa abri ang pultahan sa truck. Una balik gadto kang Don Arturo nilanding na sila sa umahan ug swerte kayo nga nakita nila si Insi Kwakang. Ingon na nilinitabon yan ang lesong paning atong sugilanon mga ikala budbud og divinka.

0: bisa gilig mo.
1: Tanawa sa unahan! Kung kinsay akong nakita!
2: Uy! Insikwagan ka na!
1: Ang atong lead, Hercules. Ang atong tuyo ning atong pagbalik din sa iligan.
2: Hala, nakikita siya na to, Duraturo.
1: Ay, ang budlak niya, Insik. Nakikita na to. Ug dali siya may palayo. Tana, Hercules. Sundan to siya.
2: Matuman, Duraturo.
1: Pas, Hercules!

0: siguro. Sila na gyud gra.
1: Apre higri pultahan. Ensi kwaga.
0: Ala, ala, ala, ala. Di lang gyud ko magtingog. Aron ingnon nga way tao dinhi. Di lang gyud ko magtingog.
1: Ensi kwaga. Tumag ko. Importante kay nga kung tuyo garimo.
0: Ala, ala, ala, ala. Bala kriya. Di yung kumutingog.
2: Upsak pa kayo si Kwakang. Naalas portahan magtago.
0: Patay. Nakitaan ko sa One King ni Hercules. Nansi sa Mindana.
2: Duratono. Narasin si Kwakang sa Luis portahan.
1: Ati ay. Ablihin na lang kinain si Kwakang. Pagtali.
0: Ara. Wala. Wala kay may imo ani. Aplihan ko na lang ni.
1: Mayo. Kay giabrihan na ni mong pultahan. Insay kwagan.
0: Usamayin yung tuyo na ko. Unsa?

0: Nenek kita sa mansyur inyo baijikaw.
1: Kapoy pero sulit.
2: Hong si Tom.
3: Dili ni Ato Gian. Igo lang tayong gipapuyo ni Diego.
2: Ay?
1: Ihipa na ning Ato na ni Takla, Gian.
0: Na? Samot ang magkasal si Ati Takla ni mo og Kuya Diego ni mo Gian.
2: Sige na mo Ati Takla, Kuya Diego, kasal na dayon mo.

0: Lay, mananag yung kalainan, nga nausap na yun, luspad to siya, karun, may na kayo.
1: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
0: 11.7.
1: Karun?
0: Karun, nagkuhan may atong miaging semana po, 7. Karun, 6 na lang yun, na no, result.
1: Anong baba?
0: Baba na, gikan mong kudiha.
1: Unsa may mong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw?
0: Ang akong ikasulti, sa kadtong nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
1: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
0: Evangeline Cañete.
1: Simong
0: Bana Amado Cañete.
2: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang high blood pressure, posible nga tungod sa stress o pag-abuso sa lawas, sama sa walay pili sa pagkaon o mga bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa makahubog na ilimnon. Atong paminawon ang testimonya ni Ed Corraza, nakasinati sa high blood pressure o nakabangan sa Paragis Bila-Bila Coffee.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Dinhin ako nakita nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon, di ko mapawala sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay kinisya maoy nakapababa gid sa kuwang high blood pressure. Ako di ay si Ed Corraza, station manager sa Radyo Bandera Bayo.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Ang inadlaw na pagpagawa sa hugaw sa atong lawas, importante alang sa mas maayong panglawas. Ang dili regular na pagawa sa hugaw, posible pod maging hilo nga hinungdan sa mas delikadong balatian. Atong paminawon ang testimonya ni Pin Canyas, nakasinati og constipation og natabangan sa Paragis Bila-Bila.
5: Pin Canyas, taga Matiaw. Ako mo kong gipamati, kanang dili og kabawas. Once a week lang kong magbawas niya, sukad nga giopiran ko sa kong anak ng bila-bila, naghinay-hinay na, na balik na sa normal. Nga lain man kung dili kong kabawas, kaya lain man kung paminos kong tiyan, muna magpangita jud ko, maura jud na ako ang pag-asa. Paragis Bila-Bila Kapsul.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
7: Diyan, sus diyan niya. Siyaw kayo. Matinood lang ina na.
8: Sige tayo, tinood na tayo, kuyo.
9: Gian, dali na. Wado na tas kwarto. Una mi sa kwarto, Jeko, Nanoy.
7: Padayon lang takla. Ngano ka ba'y Nanoy? Ngano ka uy?
10: Iko, magkagandaya lagi. May jigaw.
7: Wow, man ko.
10: Pero gikilig.
7: Mabangag sa ilong.
10: Uy, kisa man eh. Ay. Ala? Ala, si Beto Koy lagi.
7: Musta na rin, Tukoy? Musta na rin? Tukoy? Niya ka, Tukoy? Niya ka sa mayroon mo, Tukoy?
11: Itala na yan, ma.
10: Itala.
11: Kaya mo tayo.
10: Burak ang naging mo, oi, Tukoy.
7: Doon na i-clear ka shampoo nga magawagtang sa kaspa. Doon na sa i-clear sa Malacanang nga magapaulbo sa kaspa. Bangag sa ilong! Puno pa, Tukoy?
11: Mga bana, kung ang inyong asawa di na magyaw-yaw, ipatsikap na kaya dili na ka na normal.
7: Bangag sa ilong!
10: Pagkapinay pa, Koy.
7: Kapinay, Koy.
11: Ang uban naglibog o saan paggasto ang ilang bonus. Ang uban naglibog o saan pagbayad silang bonus sa ilang mga utang.
7: Bangag sa ilong! Wala na. Isibat, inisibat ang kanahan, ay.
10: Isibat na, Tod. Tod, babadjigaw. Ay, kumusta ka ang malditong si Bugard?
7: Nagi pala, host ko na lang sila si sa ilang lalat.
10: Oh.
7: Kay nakatuog man ang kanahan.

0: tubig po kahit ah. Walang gigani siya masayag nga di Elsa na lang siya striver at tripulante sa takbihis kwarto. Ano lang una may matubihis kwarto nga. Diyo ko para nila ni Takla o sa batang abnormal nga si Gian. Kaya kiniramasad ang wa, mahugmak. Kumpak man kayong akong kwarto ang sala.
1: Nanti yung vigilante. Ang vigilante.
0: Ampot ni mo, Bugay. Ampot naman lang yun ni mo.

0: Tamad, soltera.
1: Tinol aquí. Tinol en la congi solté. Tinol aquí.
0: Va. Ya puede ver el chico aquí. Soltela, Gustirón.
1: Hola aquí. Tú a la que no quiero un cementerio o van sopa en la agua, saco en inahan, así María Maquilen.
0: Pinta,
2: ¿Nagsulti ka ba gyud sa tinod in si Kwaken?
1: Tinod lagi.
2: Kun mao, dad amis minteryo. Din gilubong ang imong inahan.
1: Ano man?
2: Kuhaon ko ang abo ni Maria Picat.
1: Huncha, bot mong ipasabot nga imong ipabungkag ang lugnanan ni anhing mawa Maria Makiling, ha?
2: Maugyot ka na ang akong buhaton. Arumada ako pagbalik sa among dapit ang akong Delayla. Ang akong mahal o pinangga nga Maria Picat.
1: O man sa pilakatoy, nyawa mo magkita. Ngayon mo siyang gibiyan. Muingon ka nga mahal ni mo si Tia Maria Picat.
2: Dili akong pagbuot ang akong pagpalayo. Pugos kong gipalayo sa kong ginikanan. Supak sa kong kabubuton. Apan wa ko'y mahimo.
1: Dugay ka niyang gipabot. Ang tod nga mayabot ang panahon. Nawadla na siyang paglaom.
2: Unsa?
1: Onya, magati ka pagyod. Namahal o pinangga ni mo siya. Ha? Kapila ka na kaya maminyo dito sa gawa sa nasod.
2: O saingan?
1: Karaghang gwapa dito, mga Banyaga, mga Amerikana, Koreana, Japonesa, o kubanta.
2: Daghan ang gitupo sa kong ginikanan. Apadbisan o sa nila, wa ko tubayi.
1: Nga naman!
2: Tunghod kay si Anhing Maria Picat lang ang nanag-iha o giyawi sa akong dugan. Siya lang ang akong gugma. Uguha na'y lain pa insik. Siya lang ang Delayla sa akong kinabuhi.
3: Og ikaw ang Samson sa akong kinabuhi, Arturo.
2: Maria Picat!

0: Kung magkaedaran na ang usa ka tao, dia na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini og giubanan sa saktong diet og exercise.
1: Unsa man ang atong balitian nga sige magbalik-balik og palit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Tana rawan ko andong kani ra gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
1: Ikaw pila man nimo sa imnon?
2: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
1: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
2: Dili ko talakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh, diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantod mo, sobra tuig na, hantod garon. Eh parang, way problema.
1: Haplas, nagagamit ko haplas sa nai?
2: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
1: Tagaasa?
2: Upper Limatok.
1: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw kagon?
2: Kapito na ko sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako naulian dyan ko.
0: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Tininga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. Adunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong Herbal Coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Anong ganahan man kay ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan yung kumayo yun siya.
5: Murag makondisyon imong lawas?
4: Oo, kondisyon akong lawas. Nga... basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
4: Murag luya-luya. Lahi ragyod sa Bilabila Coffee.
5: Makainom?
4: Makainom. Laskig yun.
5: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
4: Oo, yun. Oo, yun. Boss, mahulat-hulat yun ko. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. 106.2
6: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
7: The strongest. The strongest.
8: Oras, alas 7.
9: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko. 106.2
10: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kapilar, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
11: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
12: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy. Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ito ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Papakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang palado doon. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Wala nang patumpik-tumpik pa, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po? Hello? Ayan. Sige po mga kaibigan, tawag po kayo sa ating mo namang numero 0969-226-9623. Eto na, hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Marubik Tambuong po.
0: Ano pong pangalan?
1: Marubik Tambuong po.
0: Marivic, okay po. Nanay Marivic, okay. Taga saan po si Nanay Marivic?
1: San Jose Occidental Mindoro po.
0: San Jose Occidental Mindoro. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Marivic?
1: Laksan mo.
2: Hello.
0: Hello po. Ilang taon na po?
2: Dito po ko sa...
1: Ilang taon ka na daw?
2: Ano po? 60.
0: Okay po. Umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Ngayon pa lang nga eh.
0: Ngayon pa lang po. Opo. Okay, nag-udyok po sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee po?
2: Apo lang po ako nagbili ng rice coffee. Ang gusto ko lang tanong, sasabihin ko sa iyo, Tracy, ka tuwig ang aking naramdaman.
0: Ano po yan?
2: Sa mata. Naksan mo yung salita mo. Sa mata.
0: Sa mata po yung...
2: Ang naramdaman ko, matagal nito, 3-6 katuwig.
0: Okay, ano po yung nararamdaman niyo po sa mata po ninyo?
2: Masakit nga, nakakirot. May medyo malabo ang paningin ko.
0: Malabo po yung paningin po ninyo at medyo masakit po yung mata po ninyo.
2: Medyo masakit.
0: Okay,
2: matagal
0: po.
2: Matagal nito naramdaman
0: ko. Napacheck up niyo na po ba yan sa doktor nanay?
2: Napasit up na ko, hindi ka rin nagumagaling.
0: Ano pong sabi ng doktor?
2: Yun na nga, binsunod ko pa rin ng anong sa akin ng gamot, di pa rin gagaling. Ganun pa rin.
0: Ano daw po yung sakit po ninyo sa mata?
2: Ito sa wala akong naramdaman ko, yung magmumpisayain, hindi naman tingyan yun.
0: Ano daw po yung sabi ng doktor? Ano daw po yung sakit po ninyo sa mata?
2: Ang sabi niya daw, mapapasikap daw po ito sa may mamurang, balap pa rin. Trata, medyo may trata ang mata ko.
0: Opo, may katarata daw po yung mata po ninyo.
2: Malabo.
0: Opo, may katarata daw po, sabi po. May katarata.
2: May katarata daw.
0: Katarata, okay po. Sige po. Nanay, sige po, at... dapat po tuloy-tuloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Ginagawa niyo po ba yung ano? Ginagawa niyo po ba yung pagpapausok?
2: Ngayon, hapon na po ako, Kuya Boy, nagbigay ko na kapon. Kaya nagtawag ako ngayon ng number mo kung paano mag-inom. Kapon ako nagbigay ng
0: number mo. Opo. Ganito po, Nanay, ang pag-iinom po ng ating rice coffee. Simulan niyo po yung pag-iinom at bawat po ano, timpla po ninyo ng ating rice coffee, pauusukan niyo po yung mata po ninyo. Kuha po ninyo? 'Di ba yung ating rice coffee kapag tinitimpla po ninyo, mainit po 'yon, kaya po umuusok 'yon, 'di ba? Oo, umuusok 'yon. Pauusukan niyo po yung mata niyo kada timpla po ninyo ng ating rice coffee, kahit konti lang. Kahit konti lang naman, kada timpla po ninyo ng ating rice coffee, pauusukan nyo yung mata po ninyo. Makakatulong po yun sa inyo ha, bago po ninyo iinumin.
2: Salamat po kuya, kay tagal ko talaga na nais ko po sino may maalam dito sa mato ko, katagal-tagal na to, marami na po rin doktor na puntahan, ganun pa rin.
0: Ganun pa rin, opo. Makakatulong po kasi yung ating rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po ninyong iinumin at the same time, pauusukan po ninyo bago po ninyo iinumin. Yung atin po namang every time po na ano, every time po na magpapausok po kayo ng every time pong titimpla kayo ng ating rice coffee, pausukan niyo po yung ano po ninyo, yung mata po ninyo.
2: Salamat naman kuya eh, natulungan mo rin ako, pati ang mga kamay ko, hindi
0: responsible. Lahat ng
2: masasakit.
0: Lahat po yan, yung mga masasakit na yan, matutulungan po yan ng ating po namang rice coffee nanay. Okay po.
2: Tinga kuya, natulungan mo rin ako, salamat naman eh. Kuya, may tanong ako sa'yo.
0: Ano po yun?
2: Yung sabon baga rice 4-in-1, ano, may bintahan daw, parang wala nang sabayan.
0: Wala po ba dyan sa inyo sa San Jose?
2: Parang wala man.
0: Ganito nanay yung gawin po ninyo. Maglibot po kayo sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Maglibot po kayo. Magtanong-tanong po kayo nanay kung meron po ng ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Kung sakali pong wala, tawagan niyo po ako muli para masabihan po natin yung ating mga deliveries na malagyan po dyan sa inyo. Okay po.
2: Sige kuya. Sige. Salamat kuya. Bigyan
0: okay
2: tayo ng lakas ng Panginoon dahil ikaw nagbumigay ng maganda ng binukasan ng ating sarili na katawan.
0: Opo. Sana po. Opo. Sana po. Makapagsimula po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee. Dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay.
2: Ilan beses po kuya inumin? Aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga-aga
0: yan. Basta po araw-araw meron po kayong iniinom, okay po yun, Anay.
2: Ano ang bawal sa katawan na hindi makasigil sa akin? Hindi po alam yun eh.
0: High blood po ba kayo? Mataas yung dugo po ninyo? Mataas yung blood sugar po ninyo? Ano po yung nararamdaman po ninyo bukod po sa mata po ninyo?
2: Anemic ako nga. Parang minsan di ako makatulog. Minsan kuya, nagbuka rin ako ng bulati. Isang gabi na yon. Buti ka na lumaba.
0: Opo, kailangan nyo lang pong ituloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee. Basta po, tuloy-tuloy lang po, araw-araw lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
2: Salamat, kuya.
0: Okay po, sige po. Maraming salamat po. At balitaan nyo po ako, kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, meron na pong pagbabago sa inyo po namang, sa inyo po namang kalusugan, sa inyo po namang katawan. Balitaan nyo po ako muli, tawagan nyo po ako muli, nanay.
2: Sige po,
0: okay? Sige po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat. Thank you po. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
2: Bye-bye po, kuya.
0: Okay, thank you very much po. Maraming salamat po. God bless po. Maraming salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan-kwentuhang kalusugan pa rin. Tawag po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623.

Tawag mo kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan.

Tawag po ninyo ang inyong mga katanungan dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang ating po naman numerong pwede po ninyong tawagan sa ating po naman palatuntunan, mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong ibahagi po naman kwento sa ating po naman programa, ito na po yun.

0969-226-9623 yung ating mo naman yan. Numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating mo naman balado tulad mga kaibigan. Itawag nyo na yan.

Tawag po kayo sa atin naman yung numero 0969-226-9623. Ang atin mo naman yung numero, mga kaibigan. Tawag nyo na yan. At ang atin mo naman pag-uusapan ang lahat ng mga gusto po ninyong marinig po namin kwento galing po naman sa inyo, patungkol po naman sa atin po naman yung produkto. Siyempre pa, mga kaibigan, ano po, kung meron po kayong mga nais na itanong tungkol po naman sa inyong kalusugan. From time to time, mga kaibigan, atin po namang pag-uusapan, magkakaroon tayo, one of these days, ano po, at ginagawa na po natin yan ng... pag-aaral, ano po, na one of these days magkakaroon po tayo ng dito po sa ating programa. Siguro doon po sa ating programa, sa yung one hour na program po natin, lalagyan po natin ng segment. Ano po, ang segment pong yan ay pag-uusapan natin ang tungkol po naman sa kalusugan. Yung pong sabi nga natin, mga kaibigan, ay...

sa segment na yun, mga kaibigan, ano po, na niluluto natin, ano po. Pag-uusapan natin yung mga tanong ng ating mga kababayan, tanong po ninyo, patungkol po naman sa particular na sakit. Para po naman ay mapag-usapan po natin yung mga katanungan po ninyo. Tapos kung meron pong testimonya na patungkol po dyan sa sakit na yan na pwede po nating maiparinig sa inyo, ipaparinig po natin sa inyo. Para yun po yung segment po natin. Siguro once a week gagawin po natin yan, mga kaibigan. Gagawin natin yan ng sa ganun ay matukoy po natin, o kaya mabigyan po natin ng diin ang mga impormasyon patungkol po naman sa iba't ibang klase ng mga sakit na pwede pong sumira ng ating po namang kalusugan. At kung ano po yung pwedeng maitulong ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag mo kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ID mo naman yan. Numerong pwedeng po ninyong tawagan. Dito po sa ating paladudunan mga

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Tawag sa ulit. Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Marvick Tamboong sa nakatira sa San Jose.
2: Quartel 1.
1: Quartel. Central, Quartel 1.
2: Quartel 1, Central.
1: Central.
0: Opo, umiinom na po kayo ng ating rice coffee, nanay.
1: Kakapon na po, sir, nagbili. Dalawang box.
0: Okay, nakadalawang box na po kayo ng ating rice coffee. Pero nakatikim na po kayo ng ating rice coffee.
1: Mamaya, subukan ko lang mag-inom mga gabi.
0: Mamaya, magtitibla po kayo.
1: Mamaya, kabugay, sulog.
0: Opo, opo. Sige po, ituloy-tuloy lang po ninyo, ha? Yung pag-iinom po ng ating rice coffee at doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin kapag tayo po ay araw-araw na iinom ng ating rice coffee, nanay. Salamat po sa inyo.
1: Salamat po, kuya.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay. Salamat po.
1: Salamat po. God bless. Bayan ka rin ng Panginoon na ikaw ay paspasan ng ama ng Panginoon at malaki ang tulong mo sa amin. Maraming salamat, kuya.
0: Thank you very much po, nanay. Marvick, salamat po sa inyo. At kayo din po, mag-iingat po kayo, nanay. Salamat po sa inyo.
1: Salamat po, kuya.
0: Apo. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye po.

Tawag mo ngayon, mga kaibigan, sa ating mo namang numero 0969-226-9623, mga kaibigan. Ang ating mo namang numerong pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

0: po mga kaibigan. 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Rina Lynn po.
0: Rina Lynn, okay po. Taga saan po si Rina Lynn?
1: Taga Bordeaux po.
0: Okay, Bordeaux.
1: Bordeaux po.
0: Saan po yan, ano? Saan po yung Bordeaux?
1: Sa ano po Barangay Aluyon.
0: Ano pong probinsya? Ano pong probinsya?
1: Bordeaux, Quezon.
0: Quezon. Quezon Province. Okay po. Okay po. Ah, sige po nanay, ilang taon na po kayo nanay, Renaline?
1: 42 po.
0: 42, okay po. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Hindi pa? Bakit?
1: Itatry ko lang po. Buntis po ako .
0: Okay lang po yan. Wala pong problema. Hindi po, hindi po. Okay po yan. Wala pong problema. Okay po.
1: Sige po. Okay po.
0: Apo, sige po. Maraming salamat po nanay. Yun lang po ba? Yun lang po ba?
1: Apo. Apo.
0: Ah, okay po. Sige po. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat po nanay. Thank you. Aking bigang wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama po natin sa ating balado ito ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
2: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
0: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang, maganda yung yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-booming, nakakatulong siya doon sa pag-tumi natin, talagang nakakaginawa Kuya Boy.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.3 A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells. Grass strongest.
4: Oras, alas 7 y media.
5: 106.3
2: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape?
7: Katuhinan, sawa pa ito magamit kape. Kaya niya, nalagay magsakit sa mong lawas. Niya, sa diya nga, nagmintin ko ato. Uy, nalaw, naman kayo mo. Niya, makasaka ko. Makalagay, ang bukid doon eh. Gani ay.
6: Bukid sa kulian?
7: Makato ganing, nga morin na.
6: Bukid sa...
7: Ganing.
6: Sundan?
7: Oo. Niya, sawa pa ko nagamit. O magsangka ganit ko, maglisod.
6: Baka ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
7: Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, pati nga ihayo.
6: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
7: Makakat ka ba? Uy, magrapag ito atang mga guloy yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguwang naman kayo ka. Ay, ko salamat.
6: Pili pa ka nalimulay?
7: Siyon.
6: Lido?
7: Alberto.
6: Pili mo idad?
2: Usa sa unsa mang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
8: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
5: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
9: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
10: Kitos ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabli. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
5: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
9: August 19 is National TV Day. Ngayong National TV Day, pinaalalahanan natin ang bawat isa na maging maingat at mag-iisa sa paglaban sa tuberculosis o TV. Ang TV ay isang sakit na maaaring gumaling kapag ito ay agad na nalaman at nabigyan ng tamang gamot. Alamin ang mga karaniwang sintomas ng TV tulad ng ubo na tumatagal ng 2 linggo o higit pa, pagkakaroon ng problema, pagbaba ng timbang, lagnat at pagpapawis sa gabi. Huwag baliwalain ang mga ganitong palatandaan. Agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center o TV treatment facility para sa tamang pagsusuri at gamutan. Sa maagang pagpapatingin, pagsunod sa tamang gamutan at pagtutulungan ng bawat isa, mapipigilan natin ang pagkalat ng TB at makakatulong sa pagkaroon ng mas malusog na komunidad. 106.3

0: iyong problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo sakit imong hawak ana?
1: Sakit akong hawak ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sa kita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
2: ni. Sa pa murag magpangita na ka.
1: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota 100% gyud kung gibati yun, wala git siya.
2: So karon gimintay na lang ni mo?
1: Gimintay na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kong Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya yun. Salamat.
0: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: Papaminod sa gamot, tiil ug likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric ug chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas. Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usap e gihulat ninyo mga idol, tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
8: 106 points.

0: Pina kanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Sana
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tenan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services. 106 points.

Sa panahon karon, naanda na. Pero ni kita tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pagatiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106 points.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pa sa inyong relasyon.
1: Ana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: 106.2 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
4: That's strongest. That's strongest.
0: Oras, alas 8:30.
3: 106.2
5: Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
6: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting nga na ikuguan, ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
7: Paragis bila-bila.
6: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
7: Bila edad di mo ron, ma'am?
6: Ako 55 na.
5: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwan pa pa.
8: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
3: 106.2

0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usap ay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
1: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
2: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anad ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
3: Hey, nay, uy, kung saan mo nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
2: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
3: Pero nay, gihangyo naman ako, diligid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
2: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diha kaonak aron kuyugan ko nimo.
3: Nay oy, na problema na ganita ila ang pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
2: Dili ta man laag oy, adto tag FA pawn shop ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
0: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog

nagsimula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya. 106 points.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because the Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: BBC 106.3.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5:01 sa buntag. 106.2
2: Bell FM. Radyo Bagting.

0: Mayong morning sa itong mga kaigsunan ng mga mag-uuma karoon, mga drivers, mga love asiro o love asira. Nakip na usab ang mga estudyante nga nanikay-sikay karong mga orasa. Sa ngalan na sa kinatibukang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation, sama sa ito ang mga technicians karon, hilabi na din sa Apir Bayaw, Tukuran. Ito ang mga ITs nga na karon sa Picas Lawak, si Client De La Pinia o si Nash Rodin, o mga bagting reporters nga muhatod kaninyo sa mga balita o impormasyon.
1: BBC Headlines.
0: Sa uluhan sa mga balita karong buntaga, mga kabagting o kabulkada, lalaki nakuhaan og armas de fuego og mga bala atol sa search warrant operation sa Pagadian City. Wanted sa kasong rape ang pipila katuig ng nagtago-tago sikop sa Sultan Kudarata. Lain pang mga headlines, duha ka drug pusher sikop sa Bybus operation sa Cotabato City. 3.4 million kapin kapesos nga gidudahang shabu na sakmit. Lain pang mga headlines, sa wanted person nga nagatubang o kasong qualified thief, voluntaryo nga misurrender. Lalaki na palgang patay sulod sa sakyanan sa Minteryo sa Zamboanga City. Imbestigasyon na nagpadayon. Samtang wanted person nga dunay tulo kaihap sa kasong qualified rape of a minor na dakpan sa Zamboanga City. 5 kasasya sa gidudahang shabu na sakmit. Samtang laing uluhan na SKA member na dakpan human gingong gilugos ang iyang 15 anyos nga hinablos. Lain pang mga headlines, mga kwalipikadong low income SSS members makabaton og binulan nga ayuda ilalom sa uplift program. Samtang sa uluhan sa lakat sa panahon, bagyong Maymay ana-ana sa La Union. Lain pang mga update, mga kabagting kabukada gikan sa merkado publiko o gikan usab sa BBC News Center. At ang ininyo sa atong pagbalik alang sa kinatibuk ang detalye. 106.0
2: Radio Magbating.

0: alas 5:09 na sa buntag. Mga kabagting o kabalkada, atong unahon karon ang kining lakat sa panahon. Pinaagi ni Bagting 17 Florence Opima. Diin bagyong maymay anaana sa La Union alang sa kinatibuk-ang detalye atong dawaton karon ang report gikan ni Bagting 17 Florence Opima.
1: BBC Weather Update.
2: Number 10376, postponing the synchronized barangay in Sabunian Capitan elections to November 2.

0: Nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang si Bagyong si Maymay kun na diin sa kasamtangan na anakin sa Gilayon nga 130 kilometros matag oras sa may baknutan na La Union ang nasangpit nga bagyo direktang makapiktara sa pila ka mga lugar susama na lamang sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Mountain Province, Abra, Cagayan Valley, pipila ka bahin sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, o ingon man ang Central Luzon. Ang nasangpit nga bagyo magdala kini kusog nga pagbundak sa ulan nga mamahimo usaba nga moresulta ngadto sa pagbaha o ingon man pagdahili sa yuta. Hinungdan karon pa lamang gipasidan-an na sa ang publiko sa pag-asa nga dili Gilayon nga or dili magkumpiyansa og musunod Gilayon na kuno galing adunay mga pahimangno ang tagsa-tagsa ka mga MDRRMO or MDRRMC samtang nga ang lugar sab sa Metro Manila, Calabar Zone og ingon man ang Iloilo og Guimaras makasinati sa kini sa kalit nga pagbundak sa ulan gumika na matud pa sa habagat o ang nahibiling bahin sa nasod apektado paghihapon kita sa localized sa thunderstorms hinungdan nga padayon kita nga makasinati gakalit nga pagbundak sa ulan sa matag karon og unya samtang balikan nato kini si bagyong si Maymay gumikan kaya nagdala de kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 65 kilometros matag oras o ang paghapak ni sa kayutaan nga mukabat sa 80 kilometros matag takna samtang gawa sa bagyong si Maymay aduna pay lain nga tropical cyclone nga gigay monitor sa pag-asa nga nagawa sa Philippine Area of Responsibility nga nasangpit nga bagyo nga kasamtangan anapa sa gawa sa PR gitawag kini og dolphin og mausab na usab kini ang pangalan sa gayon nga hingpit na kini makasulod sa Philippine Area of Responsibility og kuno galing dili mausab ang iyang nga direksyon sa kasamtangan ang nasangpit nga bagyo na kini sa Gilayon nga 1845 kilometros sa may sidlakang bahin sa Northeast Extreme Northern Luzon nagdala kini sa ikusgon sa hangin nga mukabat sa 165 kilometros matag oras og ang paghapak ni sa kayutaan nga mukabat usab sa 205 kilometros matag takna samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 20 kilometros matag oras apan ang kini nasangpit nga bagyo nga gawas sa na PER giingon nga ang gipunterya niini or agian niini maong bagyo anaas karagatan apan kuno galing mausab ang huyop sa hangin posible matud pa nga mulihis usab ang iyang direksyon og diri na unya makasulod sa PR og makahatag na sab kini og dakong kadaot kuno galing hingpit kini makasulod tungod kay kusog ang nasangpit nga gimonitor nga bagyo samtang sa pikas bahin hunas og taob sa Pagadian City karong adlaw ani ana alas sa tuang mga mananagat sa Pagadian pit sa 5 na kitas buwan sa Agosto kona diin alas 3:45 green ang kadlawan 0.3 meter ang gladmons tubig unang hunas ang taob niya alas 9:42 ang takna sa buntag 1.5 meter ang gladmons tubig subling muhunas pag alas 3:47 ang takna sa hapon 0.2 meter ang gladmons tubig o subling mo taob pag alas 10:12 ang takna sa gabi 1.7 meter ang gladmons tubig lauman nga musuba ang adlaw alas 5:39 karong buntag og musalo pagkalasay 5 sa gabi Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM og Radyo Bagting 106.3
1: Radyo Bagting. Dagan kayong salamat Bagting 17 Florence of FEMA may kilabutan sa lakat sa panahon doon na di ay bagyong Maymay nga mabutay na po din sa tuang lugar punta din nakabot din sa Zamboanga Peninsula ning kasamtangan na pa sa La Union o camping sa kanunay sa mga biyaheros na usab ang mga estudyante na mga tinunan nga mo eskwela sa ilahang mga tulunghaan ayaw mo kalimot sa pagdala sa inyohang mga protection. Samtang sa bigas bahin, mga kabagting o kabalkada, lahos kita nga to sa Cotabato City. Din, duha ka drug pusher, sikop sa bypass operation sa Cotabato City. 3.4 million nga sabo na sakmit. At undawaton karon ang report, gikan ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
2: BBC Live Report. arrestado sa Philippine Drug Enforcement Agency subang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun Pedeya Barm ang duha ka giilang notorious drug pusher ug nasakmit ang ibarabana nga 500 ka gramo sa gidudahang sabu nga nagkantidad og 3.4 million ato sa bypass operation sa Barangay Poblasyon 6, Cotabato City niadtong Agosto 3 tuig 2026. Ang mga dinakpan giila lamang sa alias nga Lalang 27 anyos usa ka driver ug alias Tamtak sa 26 anyos usa ka construction worker. Matud pa sa PDEA ang duha dugay nang nagpakatap sa illegal nga droga nga ilang negosyo sa Cotabato City ug sa mga kasigbit nga lungsod sa North Cotabato. Nasakmit gikan sa mga suspetsado ang usa ka not-tied transparent plastic bag nga dunay gituuhang sabu adunay gibanaban ang timbang nga 500 ka gramo ug kantidad nga 3,400,000 lakip ang drug paraphernalia. Samtang duha ka dinagpan magatubang og kasong paglapas sa Section 5 Article 2 sa Republic Act number 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting 106.2
1: Radio Bagting. Samtang sa Pikas Bahin sa Pagadian City, itong balikan karon si Bagting 28 Kimberly Namuaga, may kalabutan nining lalaki na kuhaan ng armas de fuego o mga bala atol sa search warrant operation. Anya sa detalye sa mga report, pinagi ni Bagting 28. BBC
2: Live Report. Sa kote sa mga otoridad, ang 39 anyos nga lalaki ato sa hiniusang search warrant tungod sa paglapas sa Republic Act number 9165 Gun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act number 10591 Gun Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Alas 6 sa buntag hapong adlawa, Agosto 4 tuig 2026 sa Purok Batinahuron, Barangay Bulatok, Pagadian City. Ang search warrant ay giisyu sa Executive Judge Regional Trial Court 9, Pagadian City. Pinizania itong Agosto 3 tuig 2026. Nagkumbiska sa operasyon ang usa ka kalibre 45 Norinco 1911A1 nga pistola, 41 kabuhing bala sa kalibre 45, 2 ka stainless magazines, usa ka holster, usa ka bullet tray o usa ka sling bag. Samtang ang suspetsado ana sa Pagadian City Police Station uban sa mga nagkumbiska ang ebidensya alang sa hustong legal nga proseso. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting
1: 106.2 Sa laing bahin laos kita ngadto sa siyudad sa Zamboanga. Dinadakpan sa mga otoridad ang usa ka wanted person human malutsan o warrant of arrest tungod sa tulo ka kaso sa qualified rape of a minor sa Zone 6A, Barangay Zambuod, Zamboanga City kagahapon Agosto 4, 2026. Naila ang dinakpan sa ngalan nga si Raylan o residente kini sa Barangay Zangali, Zamboanga City. Atol sa operasyon, nakuha usab sa mga operatiba ang 5 kasasyeng sa ginudahang Cebu sulod sa bulsa sa suspect. Na nagkaroon ang naisgutan nga dinakpan sa kustodiya sa kapulisan alang sa husto nga disposisyon. At ang isa itong pagbalik, mga kabagting o kabulkada, may kalabutan na nining wanted sa krimen nga qualified theft na dakpan na dinisudad sa Pagadian o laing lalaki na palgang patay dito sa Zamboanga City. O katang usab ang mga balita gikan sa BBC News Center. Pinaagi ni Bagting 17 Florence Ofima. Alas 5:19 na sa buntag.
3: 106.2 Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, our

0: Virginia.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay ni gusto o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: You're in MC1 Hardware.
3: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbang tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas na mga serbisyo sa family planning.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
5: Naamang ko kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng mag-permente. Kung madunlan, may nikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Hey, karon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
4: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Kung po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, sa doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Sa panahon karon na andan na, lapirmid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imo mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit.
10: 106.5. Alas 5:26 na sa buntag, mga kabagting o kabulkada, din sa itong programang Lanog sa Bagtingan. Mga ito ang programa hatid ganato sa produkto sa SED, ang SED liniment. Epektibo kining haplas sa mga pamaol, piang panuhot, katol-katol sa panit, hubag-hubag, sakit sa ngipon, sakit sa tiyan, pinaakan sa lamok o mga insekto o pwede usab kining himuon ang mosquito repellent para ang lamok dili makaduol. SED liniment na pamatud-an na nga epektibo sulod sa taas nga panahon. SED liniment, minutos lang wag tang tanang balatian. Ang SED liniment ginama lamang sa SED Pharma. Lain pang miabag usab ang SED Panyawan Herbal Capsule plus Mangustin, makatabang kini sa pagpaubos sa high blood pressure, mayuma, goiter, ulcer, gout, TB, bato sa kidney, gallstone, diabetes, cyst o kon bukol-bukol, tumor, polycystic ovary syndrome, menstrual disorder o guban pa. Ang SED Panyawan Herbal Capsule plus Mangustin ang milagrosong kapsula, produkto sa SED Marketing Incorporated. Basta SED Marketing, tataka magaling. Lain pang biyabag usab ang SED Kogon Herbal Capsule, makatabang kini sa problema sa UTI, kon urinary tract infection, prostate cancer, constipation, kon maglisod sa paglibang, o daghan na kaayo ang natabangan ini. Basta Kogon, lawas bas Kogon. Lain pang miabag usab ang SED Panyawan Coffee Mix, nagol ka bang dili ka pwede magkape kay acidic ka or diabetic, kanya na ang kape nga para kanimo. SED Panyawan Coffee Mix, ang kape nga dunay mga epektibong sagol nga puro natural, kape nga bitter, kape nga bitter nga makapabetter, matapang na kape nga kaya kang ipaglaban, produkto sa SED Marketing Incorporated. Basta SED Marketing, tatak magaling. Lain pang miabag sa itong programa mga kabagting o kabalkada, ang Vitron Vitamins Plus Iron, ang bitaminang makagana sa pag-aon, makapalig-on sa immune system, makapalantip sa salabutan o maayong bitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batanon o may edad na. Vitron Vitamins Plus Iron, bitaminang pampamilya. Para sa mga puya, 0 to 11 months, Vitron Drops. Para sa mga nag-edad o 1 to 12 years old, Vitron Syrup. Vitron Tablet, alang sa 13 years old pataas. Vitron Vitamins Plus Iron, ginama sa RSV Trading, FDA approved, o mapalit sa nagkadayang butika o parmasya sa inyong dapit. Alang sa dugang kasayuran, kabahin sa Vitron Vitamins Plus Iron. Just call or text at 0912-179-7351. Ang atong programa hatod sa bday kanato sa Petron Gasol Station. Alam niya itong gusto magpatubil or kamupalit o liquefied petroleum gas at na sa Petron Gasol. Ang ilahang may nahimutang din sa may Santiago dool sa Dibim. Huwag naapod sila lain nga branches din sa may Duterte Street near Shell Gasoline Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila ilain nga branch nga himutang sa may ang ilahang main himutang sa may SMC College. Doon na ilain nga branches sa lungsod sa Dumalinaw, Dumingag, Aurora ug Tukuran, Zamboanga del Sur. Samtang sa pikas bahin ang National Telecommunications Commission kon NTC, nagpahinumdom pag-usab sa publiko may kalabutan niining mga scam messages o malicious links nga naglap nagkaroon pinagi sa text messaging o online platforms. Doon ay mga mensahe nga magpakaroon ingnon nga gikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno o mga telecommunications companies aron makapangilad. Yangyo ang tanang katawhan nga dili mag-click sa mga unfamiliar links o dili usab maghatag o personal nga mga information or one-time password o siguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat. Palihog lamang report sa NTC Region 9. Kung adun na kamoy madawat na nga saman ini mga kabagting o kabalkada. Samtang sa pikas bahin, dayon ta sa ito ang mga balita o impormasyon. Ining mga oras sa mga kabagting o kabalkada, itong dawaton karon ang report. Pinaagi ni Bagting 27 Daryl Aya ay may kalabutan nining wanted person nga nag-atubang o kasong qualified theft sa voluntaryong mis-surrender. Alang sa detalye ni ini, dawato na to ang report ni Bagting 27.
0: BBC Live Report.
11: Voluntaryong misurrender sa kapulisan ang 30 anyos ng wanted person sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office, Provincial Legal Office Camp Abilon, Barangay Lumbia, Pagadian City, alas 9:40 sa buntag nitong Agosto 4, 2026. Ang akusado lumulupyo sa Domingag, Zamboanga del Sur, personal nga mitambong sa Provincial Legal Office aron moatubang sa warrant of arrest nga gipagula sa Regional Trial Court Branch 36 Calamba City, Laguna nitong Hunyo 2, 2026 alang sa kasong qualified theft nga adunay girekomendang piyansa nga 40,000 pesos. Sa pagkakaron, ang sospechado anana sa kustodiya sa Pagadian City Police Station alang sa hustong disposition sa kaso. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bal FM o Radio Bagting.
10: 106.3 Radio Bagting. Dagang salamat Bagting 27 sa pikas pahinlaos kita ngadto sa siyudad sa Zamboanga. Diin patay na nga napalgan ang usa ka lalaki sulod sa iyang sakyanan sa Forest Lake Memorial Park Phase 2 sa Barangay Tumaga, Zamboanga City kagahapon sa buntag Agosto 4, 2026. Ang biktima gila lamang sa alias Lando, adunay samad pinusilan o gituhang may hinungdan sa iyang kamatayon. Base sa initial nga investigasyon, gikan pa ang biktima sa paghatod sa iyang duha ka anak sa eskwelahan og mibisita kini sa lubnganan sa iyang asawa nga namatay ni adtong Mayo sa wala pa muadto sa maong Memorial Park. Sumala sa ilang driver, gihangiyo siya sa biktima nga mugawas sa sakyanan aron mo pahulay kini apan pipila ka minuto ang milabay nadungog ang duha ka buto sa pusil. Padayon ba karon ang imbestigasyon sa kapulisan aron matino ang tinuod nga hinungdan sa insidente o kung aduna bay foul play. 106.3 Radio Bagbag. Alas 5:33 sa buntag, mga kabagting o kabulkada, og nining mga oras sa atong duwaton karon. Ang report gikan sa BBC News Center pinaagi ni Bagting 17 Florence Ofiva.
0: BBC Live Report.
3: Dakpan sa mga otoridad ang usa ka individual nga dunay kaso nga homicide o kini ang nadakpan sa may nadakpan kini ang nasangpit nga individual nga dugay nang nagtago-tago sa Bayog, Zamboanga del Sur, particularmente sa Purok 9, barangay poblasyon na Bayog. Ang individual nga dinakpan nagpagidaron kini og 53 anyos nga napagaw sa warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court Branch 21 Pagadian City nga pinitsahan og August 3, 2026 nga dunay bail bond girekomendar nga mobalor sa 40,000 pesos sa bugti siyang temporary kagawasan. Sa kasamtangan kini ang gibalhog na sa Bayog Municipal Police Station og nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka batok kaniya. Bagting 17 Florence of FEMA sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.3
10: Dagang salamat Bagting 17 o ganini mga takna mga kabagting o kabulkada ato po sa mga dawaton. Ang report gikan ni Bagting 28 Kimberly Namuaga ay kalabutan ining wanted sa kasong rape. Napipila ka tuig ng nagtago-tago sikop sa Sultan Kudarat. Alang sa detalye, niya ang report.
0: BBC Live Report.
12: Hingpit nang nadakpan sa hiniusang manhunt operation ang 51 anyos nga lalaking wanted sa kasong rape alas 4:30 sa hapon ni adtong Agosto 3, 2026 sa Purok Sampaguita, Barangay Poblacion na President Quirino Sultan Kudarata na sikop ang suspetsado pinaagi sa warrant of arrest nga giisyo sa Regional Trial Court Branch 20 Pagadian City pinisahan ni adtong Abril 30, 2019 alang sa kasong rape ug walay piyansang girekomendar ning kasamtangan ang dinakpan na naakaroon sa kustodiya sa President Quirino Embaeza, Pro 12, alang sa hustong disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag, sa Balof M o Radio Bagting.
10: 106.3 Radio Bagting. Alas 5.30 na sa buntag, mga kabagting o kabalkada. Sa Pikas Bahin, laos kita kung balik ta sa siyudad sa Zamboanga. Diin, dagpan sa mga otoridad ang 42 anyos nga miyembro sa Special Civilian Active Auxiliary kung SKA. Humangi ako sa ran nga milugo sa iyang 15 anyos nga stepdaughter or kining hinablos sa Zamboanga City sa inisol nga investigasyon na sa Iran. Nga ang inahan mismo sa biktima mo ay unang nakaibalo sa nahitabo humangi sultian sa iyang anak. Gingong musulod ang suspect sa kwarto sa dalagita, matag gabi din gihimo ang malaway nga binuhatan. Human madawat ang reklamo gilayon nga miresponde ang Police Station 10 ang mipahigayon og hot pursuit operation nga miresulta sa pagdakop sa suspect. Ang nahisgutan nga suspitsado ana nakaroon sa kustodiya sa kapulisan samtang nagpadayon ang imbestigasyon og pag-andam sa tukmang mga kaso batok kaniya. 106.3 Radio Bagting. Alas 5.30 sa buntag, mga kabagting o kabukada ang lanog sa bagtingan. Hatod sa sabi ay ganato sa National Irrigation Administration kon niya. Ang National Irrigation Administration ang ilahang buhatan na nanahimutang sa Regional Government Center sa Balintawak, Pagadian City. Og doon na kamo yung mga mulo or mga reklamo, kabahin dinha sa inyohang mga irigasyon, mga patubig, dinha sa inyohang mga lugar, especially sa itong mga kaigsonan ng mga mag-uuma. Pwede kamo mo duol or maado sa ilang buhatan sa Regional Government Center o di ba ka mo tawag sa ilang cellphone number 0985-854-4566 sa alang sa Smart or TNT o lakip na usab sa 0917-790-7431 alang sa Globe. Again, sa mga kaigsunan nato ng mga mag-uma, pwede kayo kamumo-addo sa National Irrigation Administration Region 9 dito na himutang sa Balintawak, Pagadian City. 106.3 At ang isa itong pagbalik, mga kabagting o kabulkada, ang presyo sa produktong petrolyo may kalabutan ining mga presyo sa produktong petrolyo nga nahagpat ni bagting 27 daril ayaay. Alas 5.39.
13: This time check is brought to you Radio Bagbagting Genia.
14: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
15: Kaman tugod iya ang so good ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ate ngani na mao atong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mao na itong pag-take na ako ng doha kapad. Mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
16: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
15: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
16: Asin? Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, usan na gibati ni mo?
15: Okay naman ako sa karon. mao na gani to nagpiti ako tulay ni Sman pero malabo ang linya.
16: Ah, so basi possible nga mabuntis ka.
15: Oo. Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
16: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
15: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
14: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
17: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa di ang nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, patun na
18: iyahayin.
17: Maglapag yun ko atang mga gulayon.
14: Sa paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
19: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oima Soya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
10: 5:43 na sa buntag mga kabagting o kabalkada din sa itong pagpanag-uban sa itong programang Lanog sa Bagtingan. Og nining mga orasa, atong dawaton ang report gikan ni Bagting 27 Daryl Ayaay may kalabutan sa presyo sa produktong petrolyo. Kung ni mahal na ba karong mga orasa, ay alasay sa buntag kagahapon, epektibo na po ang laing paglihok sa lana. Alang sa kinatibukang detalye at on the water ng report karon ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
14: BBC Market Report.
20: Yes, good morning. Yes, buntag ni Mariha, Bagting 29. Bila-bila sa itong mga choking cake, Paminaw. Live kita dari mismo sa may Balintawak Gasoline Station. Ni mga oras, sa ito itunol lang kasantang ang presyo sa petrolyo karon, kundi na doon ay pagkunhod. Karon natong sa Iran, sa Petron Santa Lucia, diesel 91.80 centavos kada litro, turbo 94.80 centavos kada litro, extra 83.60 centavos kada litro, XCS 84.60 centavos kada litro, og sakero 117.30 centavos kada litro. Sa JTB Barangay Gatas, J-Power Gasoline 81.20 centavos kada litro, Fuel Save Gasoline 80.80 centavos kada litro, Fuel Save Diesel 86 kada litro. O dini mismo sa Phoenix Balangasan, Diesel 88 kada litro, Super 81.50 centavos kada litro, o ang Premium 81.90 centavos matag litro. Mga kato kasamtang ang presyo sa petrolyo. Ako si Bagting 27, Daryl Ikataya ay sa Balakam o Radio Bagting.
14: 106.2
10: Radio Bagting. Daghang salamat Bagding Bintis sa Tedaril Ayaay sa maong report sa produktong petrolyo. Maukad to mga kabagting kabulkada ang mga nahagpat ni Bagding Bintis gikan sa nagkadaiyang gasoline station. Ayahang nadtuan karong mga orasa. Pwede mo makapili asa mo dapita magpatubil. Kung asa dapita ato ang medyo barato-barato gamay o kining presyo. Samtang sa Pikas Bahin, mga kabagting o gabulkada. Ito ning hatagan ng pagtagad kining report may kalabutan sa kining uplift program sa SSS. Mikan kay Maumani karon ang kining viral na sub sa kining social media. May kalabutan ining kanilaging ayuda gikan sa SSS. Sa report, mga kabagdi o kabukada, makadawat na o binulan nga pinansyal nga ayuda ang mga kwalipikadong low income o aktibong membro sa Social Security System kon SSS, ilalom sa Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport kon gitawag nga Uplift Program sa gobyerno nga nagtumong sa pagtabang sa mga pamilyang Pilipino sa pagsagubang sa pagsaka sa gasto sa panginabuhian. Sumala ni SSS Pagadian Branch Head Edwin Rimuto ang mga benepisyaryo gipili gikan sa aktibong SSS members nga nalakip sa 2024 Community Based Monitoring System kon CBMS. Take note na mga kabagting o kabalkada ha. 2024 nga CBMS ang gikuhaan nila og kanang datos. Mga aktibong miyembro lamang sa SSS ang mamahimong maka-avail sa uplift program. Kon sa 2024, wala pa ka nakahulog, ana, wagin pong kay apel. O ganun.

0: sakop sa mao nga programa. Samtang gipay namduman ni SSS Corporate Executive Officer Remy Quesio ang mga miyembro nga lahi ang pag-aprobar sa disbursement account o ang pag-aprobar sa aplikasyon alang sa benepisyo. Busa gidasig ang mga miyembro nga masabtan ang kalainan sa duha ka proseso aron malikayan na ang kalibog o pagsiguro sa hapsay nga pagdawat sa ayuda. Alas 5:49 na sa buntag, mga kabagting o kabalkada, ninata sa katapusang bahin sa ato ang programang Lanog sa Bagtingan. Ang giatangan sa tanan ang resulta sa 3D Lotto.
1: Radio Bagbagting
0: 106.5 Ang resulta wala pa na send diri Okay, sa pikas bahin sa dili pa nato basahon ang kining resulta sa 3D Lotto. Ato na ning basahon ning preposition naka-preposition na ang DSWD kon Department of Social Welfare and Development o 4.9 million ka mga family food pack sa tibok nasod isip pagpangandam sa gilaumang epekto sa tropical depression. Sumala sa ahensya, gibutang na ang mga relief goods sa 1,000 ka mga bodega sa kalibo ka mga bodega sa naglain-laing rehiyon aron masiguro ang paspas nga paghatag og ayuda sa mga maapektuhang lugar. Gipasalig sa DSWD nga igo ang ilang supply og andam silang muhatod dayon. Og tabang dili lamang sa mga maapektuhan sa bagyo kondili pilosab ang mga grabe nga napiktuhan sa kahimtang sa panahon. Una nga ipanghatag sa ahensya ang mga ready-to-eat food boxes sa mga stranded nga pasahero sa Bicol Region o family food pack sa mga evacuees sa Zamboanga. Dugang pa sa DSWD, padayon ang production sa family food pack sa Luzon o Visayas Disaster Resource Centers. Bisan sa wala pa muabot ang bagyo aron na mapadayon ang igo nga supply. Ang matag family food pack sa dunay 6 ka kilo nga bukas, napulo ka dilata o taglima ka sachet sa instant coffee o chocolate drink na igo alang sa pamilya nga dunay 5 ka miyembro sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Samtang ang ready to eat food box adunay champurado, aros caldo, tuna o protein biscuits nga igo lamang sa usa ka adlaw. Alas 5:51 sa buntag, mga kabagting o kabulkada dinhi sa atong pagpanag-uban sa atong programang Lanog sa Bagtingan. Ania na ang inyong giatangan na ang 3D Lotto result. So good alas 2 sa hapon, kagahapon, hangtod kagabi. At aning sayran ang 2 PM draw. Alas 2 nga resulta kagahapon. 395-395. Samtang ang result pagka alas 5 sa hapon, kagahapon, 246-246. O ang 9 PM draw kagabi, 382-382. Atong usbon ang 2 p.m. draw 395, ang 5 p.m. draw 246, o ang 9 p.m. draw 382. Samtang sa pikas bahin, good morning sa mga naglantaw sa atong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa BBC's Entertainment. Sa mga nangutana nga long anong wala ta nagtingog sa FM, dunay pagkapalong sa sugang dagitab nun dito sa palpalan, dito sa may kaning sa transmitter site. So dunay nibuto dito nga transformer. O na nga sa pagkakaroon, wala pa nabalik ang ato ang FM. Pero madungog gihapon kita sa Radio Bagting mobile application.

0: Punay FM madungog gihapon ta ninyo pero sa mobile app lang. Ipabagtingan po dahil nato ang Samsung Rec 1 kay aron mahatagan dayon og pagtagad ang problema sa FM transmitter dito sa Palpalan. Alright, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon. Good morning ni Juanita Sasil Calderon Tilaon, gikan sa Malinawon, Barangay Kulo, Molave, Zamboanga del Sur. Good morning usab ni Amy Vasaylahe, gikan sa Josefena. Good morning also ni Arnel Noval. Good morning ni Tercy Lasconia. Daghan kayong salamat sa pag suporta, paglantaw sa lanog sa bagtingan. Takip na usab ni Baltasar Akain Minyoza, gikan sa Malaysia. Good morning ni Jomar Diam Takugdoy, gikan sa Binuay. Good morning also ni Lordina Ason, gikan sa Don Victoriano Misamis Occidental. Good morning also ni Warvin Tahoy, ni Pitoy Hida. Wala man ang signal diri sa radio. Ako nang napasabot kay ganiha kay dunay pagkapalong sa sugang dagitab nun. Good morning also ni Jonathan Tigo. Good morning. And of course si John Rig Yulin. Good morning Ati Cheng from Rigla Gipos. Good morning also ni Vanix Mocha Abamonga nga naglantaw sab sa atoang Facebook Live karon. And good morning sa mga naka-standby usab sa BBC's Entertainment official Facebook page. Daghan kay salamat kaninyong tanan mga kabagting og kabalkada. Dunay nang nangutanan ako gahapon nganong kabagting og kabalkada. Ang kabagting mo nay tawag nato sa mga listeners sa Radyo Bagting og ang mga listeners sa Bell FM. Mo na siya gitawag og kabalkada. Sa mga wala pa di ay naka-download sa Radyo Bagting mobile application, pag-download na mo mga kabagting og kabalkada, available gyud kaayo kana sa Google Play Store. Aron na nga inyuhang madungog ang atong programa, gikan sign on hantud sa sign off. AM and FM na kana mga kabagting og kabalkada, available kay na sa Google Play Store. I-type lamang ang Radyo Bagting, mugawas na dayon na ang mobile application og mugawas sa sub. Inig-click ninyo, mugawas po na diha ang AM og FM. So, dili mabalaka so long as naamoy internet connection, naamoy data connection, inyuhag yung madungog ang atong programa nga loud and clear. And of course, wala pa na follow sa official Facebook page sa Radyo Bagting News. Ining kasamtangan, ananata sa 29,000 followers and counting. Ayaw mo kalimot sa pag-like, pag-share, pag-follow. Sa mga wala pa naka-follow din ha, kaya ron na inyuhang madungog, makita or mabasa ang mga balita o impormasyon nga hatod ganinyo nining sibyahan sa Radyo Bagting o Bell FM. Good morning ganinyong tanan sa ato sa mga listeners nga nakatune in karon sa DXBZ Radyo Bagting 756. Wala na ko'y igong oras sa pag wala na tayong igong oras sa pagpanag-uban ining atong programang Lanog sa Bagtingan. Daghan kayong salamat kaninyong tanan hangtod sa sunod higayon. Ako si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan.
1: 106.0 Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Ta ta ta ta ta.
0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ano?
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tenant available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
5: Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh,
6: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray.
6: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Saint Cecilia,
6: pray for us.
5: Saint John Baptist de la Salle,
6: pray for us.
5: Leave Jesus in our hearts forever.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras niya sa Radyo Bagting, Bell FM, alas 6:03 na sa buntag.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Pagtinganan sa katawan. Sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: Rádio Bagbaguim.
1: Alas sa 5 na itong oras, sa Kabagding Kabalkada, sa kaninyong tanan, may buntag, at rin itong pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan. Inyong mabati sa DXBZ 756 Radyo Bagting, una kita nga magmadungog. Kaya nga ito ang FM, wapakabalik. Palihog kong tawag dito sa Trasa Kuan, sa Samsorico, sa lineman, kung kumusta na, unsay nahitabo. Kaya ganina rin ang kadlawan na. Ala ka ninyong tanan, na usa ka maing buntag. Lain nga adlaw na usab sa tuwang at tulumanon, na dali ra kayo, ika Miyerkules na tagaroon. Pizza 5 buwan sa Agosto, session karon sa Guniyang Panlungsod. No, dress dakbayan sa Pagadian, maniid ta, maminaw ta, kung unsa na usab. Ang mga lakang nga gibuhat sa tuwang mga konsihali sa syudad sa Pagadian, unsa na usab nga mga balaod noon, ang ilahang gusto nga ipasar. Aron nga or alang sa kayuhan sa tanang Pagadianon sa no muna kabagtig balkadas matagad lang nga Miyerkules adunay regular session na kamo kanay schedule dress dakbayan sa Pagadian sukad pag kaniadto sa to mga mag-uuma sa kanunay maing buntag sa to mga mananagat ingon man mga negosyante mga drivers sa usaman nga matang sa mga hutong sa katalingban nga nagpaminaw karon tanang sikta good morning kaninyo. Salamat sa inyo hang wala niya puwas nga pagsunod dere sa programa nga Bagtingan sa Katawhan Kabagtig Kabalkadas. Usa ka oras nga tulumanon naron nga sa pagtuki sa mga ngayang hisgutan nato karong nga mga orasa matag adlaw nga din adunay kalabutan ang katilingban mo nang kinahanglan usab kitang tanan magpakabana ilabi na kuno galing ang atuan ng katungod or atuan ng komunidad ang adunay nahimong apektado niining mga panghitabo no. Sa usa may mga issues yung gatubang sa itong nasud, sa itong lugar, sa itong komunidad mismo, o muna yung itong hatagag pagtagad kabagtig kabalkadas. 0938-207-7614 ang itong text line, 0938-207-7614. Muna ito ang text line, alam sa inyo hang mga mahinungdan ng pabagting o di ba ka mga katuyuan, no? So muna yung angay ninyo nga teksan mga kabagtig kabalkadas. Sa to mga estudyante, hala sige pangbangon na mo, ligo na, malagtugnaw ang tubig, kinahanglan yun nga maligo, karon nga makadili malate sa klase. No, daghan ra mga estudyante nga mga late sa klase, doon na po dres pagadian bitao, dres sa musilingan nga tulunghaan. Daghag mga estudyante sa iyo mga bot, dugay po manulo dito sa klan ng campus, di ba? Kahit lagi, gapaabot pa sa barkada, o ba gusto pa maglaag-laag, ayha nga magkuan, ayha nga musulod sa campus. O kung galing sa iyo, magipasulod sa gihatos yung ginikanan, hala sige, sulod na mo sa campus. Aron nga, makatuon pa mo sa inyo hang makapreparar pa ba sa mga klase kabagtig kabalkadas, di ba? Di kay ayha na magkara-kara kung kanus, matawag tang, wala na, apikin na kayo. No, yas na doon na pa'y taas nga time, mawala gyud po, nag-relax lang, nagsigilag kupay cellphone. Okay, alas 6:09 na itong oras. Atong usbo itong text line, 0938-207-7614. Galing doon may mga pabagting, mga reklamo, mga pagpaklaro, gunsa pa na niya. O kinahanglan nga, ipadangat ninyo na adres sa tuwang text line. Adon tapio karumuta kabagtig kabalkadas mahitungod danining unsa man pag plano nga pagoktaba na usab sa barangay ug sangguniang kabataan eleksyon nakita ni mo tunash nakita ra ni mo akong gipangsad nga picture na sa Facebook Messenger na ko gipang message dana palihog kog check ha duha na ka buok palihog kuha nang isa og ingon man kabagtig kabalkadas si Senador Jesus Cordero. Adun na sa isa kasugyot balaod nun nga iyahang giduso alang bitaw sa pag-amyandar no sa ipera kabagtig kabalkadas katong mahitungod sa kuryente ba? Oh, balero no sa system loss kabagtig kabalkadas daghan na yung mga magbabalaod ang nagduso bahin ni ini no? So sa dali pa na nato hingpit nga isgutan karong buntaga. At wasang pasalamatan sa kanunay ang GPM 88 International Manpower Services Corporation ang usa ka recruitment agency nga sigurado gayod nga matabangan mo aron mo nga dali nga makatrabaho sa gawas sa nasod isip mga domestic helper. So wala na itong interesado nga mulang yaw mo trabaho sa gawas sa nasod ay na mo paglangan pa, no, adto na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Rehistrado kini sa Department of Migrant Workers munang wala angay kabalak-an. Nagkinahanglan ng mga domestic helpers alang sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar ug sa Kuwait. First time or ex abroad with or without passport, pwede kayo mo nga mo apply tungod kay nagtanyag sila libre pagkuhag passport, libreng medical, libreng pamasahe paingon sa Manila, libreng pagkuhag, libreng kining kapuy-an sa tanga ikaw to sa Manila og libreng pagkaon, libre tanan, no? Ang imuha lang gigabag di kabalkadas is ipreparar ang imong kaugalingon nga dili ka maunsa man mabagsak sa medical, no? Kay kun lisod kay ni pagkuhag medical nya na dunay diferensya ang imong panlawas ba, no? So muna uban kay dili maka abroad. So kung gusto gyud ka, no, ipreparar ang imong kalawasan aron nga makapasar ka sa medical exam. O ingon man kabag di kabalkadas, wala mo ipagabayran nga placement fee, no? So muna ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Pwede mo nga mutawag or ibaka mo text sa cellphone number nga 0935-596-6752. Again, 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty Camp Health ang GPM 88 na unsa ba nagkatuiris na ni GPM 88 International Manpower Services Corporation sa mo trabaho. Pero katong gusto nga magpa-check up sa inyohang kining panlawas, o ato mo sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Abayubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, syempre gipangunahan ka na ni Dr. Cheryl Bayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adunay sub specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila si Dr. Gina Olabo Bancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O sa Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text cellphone number nga 0935-596-6752. Again, 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty. Alas sa 6:13 na itong oras, kabag di kabalkadas, dahil para ito hingpit nga hisigutan na itong topic ko karong buntaga. Dari muna ta sa update sa Sibagyong si Maymay. Tungod kay adunay 17 ka mga lugar sa Luzon, nga gipailalom signal number 1. No? Tungod kay kining bagyo nga si Maymay, ning kusog kini kabag di kabalkadas. Matinood ko siguro ning giingon sa pag-asa nga sa buwan sa Agosto posible nga dunay tulo ka bagyo nga musulod sa Philippine Area of Responsibility. Oh. Matod pa sa pag-asa nga ang nasangpit nga bagyo nga nagakusog mo nang dili kini angayan nga kakumpiyansaan, no, sa mga katawhan nga nanimuyo nga gipailalom na sa signal number 1. Unsa ba ning mga lugar nga gipailalom sa signal number 1 kabag di kabalkada sa tuang sayran, no? 17 ka mga lugar ang gilangkuban sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, ang habagatang bahin sa Zambales, sa Tarlac, o gingon man sa Nueva Ecija, o sa Aurora. Samtang giingon kabag ti kabalkadas nga ang gilauman nga mulihok ang bagyo pasidlakan o posible nga maglandfall sa Ilocos Sur, La Union karong gayong adlaw, no, hapon or diba kahaon yang gabi, no, ayha kini giingon nga mutabok ngadto sa northern or central Luzon sa adlaw nga Huwebes. So maghatag pagid ni siya og kini bitaw nga epekto ngadto sa naunang mga lugar nga atong gikabutsyag ayha nga mobiya, no, o mutabok sa lain ausab nga lugar. So muna
2: nga kanunay tang mag-amping diri sa Satwang Zamboanga Peninsula, dili ta apektado sa bagyo, pero dunay presensya ni localized sa thunderstorms, di ba? So karong mga panahon na dinagid nato ni angayan nga ikatingala, no? Kasukad pa kaniadto basta buwan gani sa gikan sa buwan sa Hunyo, Hulyo, Agosto, dihagi dapita kabag di kabalkadas, magsugod na ang pag-ulan sa kanunay. Basin ka o gamingong tag dunay hulaw, pero gumikan lagi kay doon na may presensya ni habagat o nilocalized thunderstorms, nga mo kini ang hinungdan kung nga no, nga makatibuok o usa ka bagyo. Di ba? So mo na ipagpaklaro mas pag-asa. Then pagkahuman, ang hangtod pa ni sa buwan sa Disyembre, di ba? Kung nyo hang nakahinomduman, nga hangtod sa buwan sa Disyembre, doon na pagi yung mga bagyo nga itong masinatian. Bisan pa o doon ay hulaw. Oh, kaya ato bitong mga nang labay ng katuigan, pila na katuig ni labay, kung saan tuiga ito ng kuso-kuso sa bagyong si Yolanda, di ba? Kung ako masayop, Disyembre. O niya, diridapit sa tua kay gainit ang Luzon, mo'y perming bagyo ditong dapita. Oh, di ba? So, inana, muna nga dilita ngay nga magkumpiyansa. Ato mga, mawitan na ito mga mag-uuma kabag di Balcadas ang nahitabo, no? Dili na masunod ang ilaha bitong kining calendar of cropping or kanang pagpananom ba? Pagpanguma. Kaya diba, kaniya ito, doon ay kaduha ragid ka nga pwede makatanom. First o second cropping. Kaya lagi, pailin-ilinan man yung mugod. Kung saan mo pwedeng itanom, nga kaya nga mubuhi sa tuwang kung sa man ang mamahimong kining dagan sa itong panahon kabag digibulkadas. Pero karong mga panahon na, maglibog na ka kung wakay bitoy kasasaktong kasayuran, mahitungod sa saktong mga sa kabaguhan sa pagpanguma, na mabagyo kay kuan, maglibog ka kung sabi ako itanom ka ron. No? So muna nga mahinungdanon kabag digibulkadas nga makisayod tang tanan. No? Sa mga programa sa Department of Agriculture, no? Unsa ila unsa mga kining sakto nga cropping sa dapita aron nga dili masayang imong binhi. Oh, imong kahago. So di na magidaton ni ikatingala, di ba? Nga ato ang panahon pausab-usab kabag tigbalkadas. So manghinaot ta nga katong si bagyong si Dolphin nga napagawa sa Philippine Area of Responsibility, dili na kini musulod sa tuang PER. Kaysa gayon nga musulod kini kabag tigbalkadas, posible nga makahatag usab kini kadaot, no, sa mga gambalay or propriedad, di ba? O mga asa agrikultura o ingon man uban pang mga katawhan mismo, no, nga mahimong apektado gumikan sa daotang lakat sa panahon kabag tigbalkadas. Mabitaw na nga ang atong kini nga pag-asa kanunay nga nagpahimang noos, nagpasidaan sa publiko, na, oy, pag-amping mo, oy, pag-paniid mo dihang dapita kung unsa na, anong ganap na. Anong ganap, te? Di ba? Sa muna, kabag di gibalkada. Sa alas 6:18 na itong oras. Oh, ato na ang sugda na itong tapiko karong buntaga. Unahon taning mahitungod kabag di gibalkada sa Iperalo. Oo. Di ba? Daghang mga magbabalaod, human nga kining gibutsyag ni President BBM nga tangtango na ang system loss o ang VAT, no, nga gipatong niini kabag ni Kabalkadas, hinungdan nga daghang mga magbabalaod gikan sa Kongreso ingon man sa Senado ang nagpakita nga dako silang uyon nga tangtangon or amyendar usbon, no, dunay kining himong kausaban mahitungod sa ipera kabag tigbalkadas or Electric Power Industry Reform Act, mo money of 2001, mo money ang ipera god, di ba? Nga diin human lagi sa nahimong pamahayag sa presidente, daghag pila kasi ka kongresista ang nagduso, pila kasi senador usab ang nagtinguha, no, nga hingpit gayod nga matangtang. Bisan pa man tuod, no, nga dunay mga electric cooperatives nga moingon tag kung sa sumadaho nimo digi sila musugot, di ba? Kay kanalagong tenor nga walay problema, support mi ana basta kay suportaran sa gobyerno, anaay kining hinabang gikan sa gobyerno, subot pa sabot dili gyud sila musugot nga mawala ning system loss kabag ti gabalkadas. Di ba? Mao man ay klaro nga pagkasulti. Kay kung musugot paka ikaw nga electric operative, kung musugot ka nga kinibitaw matangtang ning system loss, ang mahitabo di na ka moingon oy nga wala koy problema ana basta kay dunay hinabang gikan sa gobyerno. Di ba? Mao ni klaro nga pagkasulti ba? Dili lang moingon ang ato ang electric operatives nga di may musugot anak. Hadlock man sila makotan ko. Oh. Igor guys moingon nga musugot ko anak basta duna musugot me basta kay dunay kinihinabang gikan sa gobyerno. No? Musugot me or mas mayo nga ang atangtangon na lamang ang VAT ug dili ang system loss kay lagi daw duna matudpay system loss gayud ang kuryente. Gani duna ang tubig duna matudpa. Pero matod pa ni Engineer Suliano sa tubig ang system loss sa tubig kunbaga kanabang usik sa tubig kini bang gina ma-perfect nga 100% makuha nimo ang tubig mapasulod nimo ang tubig sa usa ka tubo o ingon man kumpleto nga maabot dito sa balay, di ba? Kay unang-una dunay mga tendency nga dunay area nga dunay leaking, di ba? Namang gyud na. No, mapud na siya sa Samsorico or sa electric operatives kabag tigbulkada Samsorico, Samsorico 1, Samsorico 2, Zanico, Samselco, Miralco, sa pabilain ng mga electric operatives. Ano ba? No? So ang nahitabo, di ba? Ang nahitabo kabag tigbulkada kung sa tubig basihan, matud pa ni Engineer Soliano, dunay mga usik nga tubig pero wala na gi-charge dito sa mga konsumante. Ang gibayad ni ana direct dito gikuha sa panudlanan sa pamana, di ba? Mamana ang ilahang gi-explain. Well, there is a Samsorico sa mga electric operatives, Samsorico, gid ko makuno, Samsorico magunta no. Oh, there is ato mga electric operatives kabag ti kabalkada tanan, no? Matud pa bisan pag sa gawas sa nasod, doon na ra gihapoy matawag ta o ga system loss. Di gini, mawala lagi daw. Oh. So, ang nahitabo kabag di kabalkadas, no, kay dili man mawala ang sikining system loss, kinaamang yun, ang gipabayad, kitang mga katawhan. Di ba? Kitang mga katawhan ang nagbayad ni ini plus do na pay VAT. Pero take note, ay magkalimot, sa giingon na kabag di kabalkadas ni kining katong sa kining tawag ni ini National Electrification, no? Nga dunay mga mayor o ingon man kongresista nga wala nagbayad, wala bayad-bayad sa ilahang bill sa kuryente, hinungdan nga gi-charge into system loss kabag tigbalkadas. So, di ba? So, during the pita, no? Kung imuhang i-analisar pagtaman kabag tigbalkadas, dili sa system loss, dili sila makakuha. Maybe, ha? Maybe. Posible. Oh. Posible nga dili usap sila makakuha kabag di kabalkadas o matawag taginan siya. Di ba? Kaya kung moingon kabag di kabalkadas, no, moingon, mutuo ba mo sa giingon nga ang system loss, nga gikan nato, gikan sa nga gipangayo, gikulikta, gikan sa mga konsumante, dili na mapusulod sa panulanan sa Osaka Electric Cooperative, kay direct lagi daw, ngadto sa kung nasa dapit gipalit ang kuryente. Mutuo mo? Oh. Di ba? Mutuo mo, ana? Or, dumawang dili mo sugot nga mawala ang system loss tungod kay makuhaan ang ilahang mga benefits pag-abot sa buwan sa Disyembre.
3: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigar sa katatawhan.
2: Diba, doon ay puruhan. Oh. So, mga ni nahitabo, nga, I'm sure, ay hanig i-appeal sa zona sa presidente, nga i-amyendar, urgent, no? I-amyendar, tangtangon ang VAT, nga gipatong sa system loss, naglakip na sa pang system loss kabag di kabalkadas, I'm sure, giton anig sakto sa presidente. Diri nga nakita niya nga oy. Kini nga pamaagi sa koleksyon looy ang mga konsumante. Gihimong gatasan ang mga konsumante, di ba? mao man ay posible nga nakita sa presidente. So, gumikan kay yang nakitaan nga dunay mga anomalies diring dapita, so, may patangtangon. Di ba? So, mao ni karon kapag nagkabalkadas, nga daghan ang mga nagpakita o maingontag suporta no, sa panawagan sa presidente nga iamyendar ang ipera o ingon man kapag nagkabalkadas, hingpit nga tangtangon na ang system loss o ang VAT. No? Dunay mo ingon nga dili lang dali-dali on. Di ba? Dili lang ta mo ingon nga for pogi points. Kaya lagi daw mahimong alkansi ang atong mga electric cooperatives. Oh. Kaya lagi daw wala tay saktong tinubdan sa kuryente. Layo ta og tinubdan. So matod pa mag-create or magtukod og hydrogen power plant, di ba? Magtukod og nuclear power plant. Pakusgan ang unsa man, solar. So, but pasabot kung kini kabag ni Kabalkadas ang hatagan o dakong kinibitang prioridad sa gobyerno, seryosohon sa gobyerno, dili na unya kinahanglan kabag ni Kabalkadas nga magproblemata sa supply sa kuryente. Di ba? Dili na unya ta magproblema nga ang mahitabo kabag ni Kabalkadas sobra kamahal ang atuang kining per kilowatt sa kuryente. Laliman ka, tagpila ron ang ato ang per kilowatt. Di ba? Mauna nga, ang si Chess Escudero, nagduso usap o Senate Bill 2345, no? Nga nagtumong nga amyandaran ang Republic Act number 9136 o mas na ilang Electric Power Industry Reform Act of 2001 kuni pera nga kasamtangang naghatag o kining pagtugot sa mga distribution utility nga ipasa. Ihatag, ipasagubang sa mga konsumante ang kabahin sa system losses kabag tigibulkadas nga di nga kini wala man inagamit sa mga katauhan. Di ba? Mao man ay klaro, sakit pa kayo kay butangan pag VAT. Mura ra ka giloto si mong kagalingong mantika. Di ba? Sulod sa taas nga panahon, dugay nga panahon, murag diri nakita kabag tigibulkadas nga oy, di gyud ni maayo ning mga panghitabua. Di ba? So maunang ang atong senador, no, gawas ni Tolfo ni Erwin kabag tigibulkadas, kasi Erwin Tolfo sa mga isang hingusog ni ini. So si Senador na Escudero nagduso usab siya og iyahang nga Senate Bill, no? So manghinaot ta kay lagi giingon nga urgent man nga kining pag-amyendar aron nga hingpit na nga matangtang ning system loss og ingon man ang VAT. So mahitabo kabag di Kabalkadas giingon nga sa dili pa ang Pasko hingpit na kini nga mapatuman, no? Nga mawagtang na sa hingpit. So ako pangutana sa inyo ha. Dako ba mong uyon ani? Ha? Mga nagpaminaw karon? Uyon ba mo? Nga hingpit na gining wag tango ning kining system loss nga tong gibayran? Og lakip na ang VAT kabag ti Kabalkadas? Kay personally sa kuha, dakong uyon oy. Di ba? Nganong dili man kamo uyon? Nga kumbot ni mo unahunaon maminusan ang imuha nga bill. Bisan pag moingag sinintabos or piniso-piso ra na napita, pero dako na, oy. Kisay mo hatag ni mo piso karon, kisay mo hatag ni mo 5 sintabos karon, ultimo gani magpatubil ka, di ka suklian kabag di Kabalkadas. Di ba? Mupalit kag makaon, di ka suklian og 5 sintabos or kining 25 sintabos. So nahitabo, sila'y bulahan. Ang mga konsumante mo'y makaluluoy. Okay? Sa atong pagbalik, kabag di Kabalkadas, laing hilasgutanan na itong hisgutan, dirigapos sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawahan, alas 6 sa 29 sa buntag.

0: Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong patunod ko sa inyo, mahalo ako sumubo. Wala namang masama ka ko pero sabukan ko. Wala namang po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko. Sabukan mo nga humanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alay gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Walang buo. Ako maganda nga. Atas ako. Maganda nga.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
3: Sed Kogon Herbal Capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
5: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Nagharaog tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, ug taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Hinta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
8: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang, magat na yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pagdumi. Nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakakwat siya, nakakaginawa, Kuya Boy.
7: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
11: Yes, strongest.

6:35 sa Kabagdig Kabalgadas, balik na dere sa pagpanaguman sa programang Bagtinga sa Katawahan ng Sibian paghihapon sa Radyo Bagting ug sa Bell FM kamo nga nagpaminaw. Halang sige, padayon ta sa to ang programa sa dili pa. Ato sa pasalamatan usab ang niabag sa tuntulumanon ang Bagtinga sa Katawahan Kabagdig Kabalgadas sa ang National Irrigation Administration Konya sa Zamboanga Peninsula. Nga din, pwede mo nga mutawag or mutext sa ilang cellphone number kung nagaling. Nga doon na may mga pangutana, ingon man, mga concern, mga reklamo. Cellphone number 0985-854-4566. 0985-854-4566. Muna ang text line sa NIA. Alang na ito, nga doon ay mga reklamo, Kabagdig Kabalkadas. Ingon man usab, ang Iliana Bivio College, the Builder Future Leaders, niyabag usab sa tulumanon ang Bagtingan sa Katawhan. Alang na ito nga gusto ng maskwila o kulihiyo nga sa makursong ng musunod, BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED o BAELS ay napaglangan pa, pa-enroll na sa Iliana Bivio College. Usa ka pribadong tulungan sa pagadian nga dunay ubos kayo nga tuition fee. Wala angay kabalak-an tungod kay pwede ka po sa mga makapili sa mong klase buntagon, hapunon or panggabi. Mo ka na ang Iliana Bivio College Kabagtig Kabalgadas, the Builder Future Leaders. Laki po sa niabag sa tuntulaman nun, alang niya itong mga katawahan, mga tinunan or ginikanan nga dunay gusto bitaw mo. Nga doon na mo ay anak or kabanay nga mahimong nga doktor nga din na mo kinahanglan pa matog Sibur Cagayan de Oro aron nga magpatunga sa inyong mga anak. O, dari na mo pa-enroll sa Alberto P. Concha School of Medicine sa DMC College Foundation, ang kanhing Dipulog Medical Center Kabagtig Kabalkadas. Kini sila ang first School of Medicine sa Zamboanga del Norte o sa Northwestern na Mindanao. Alang niya itong gusto no, nga mahimong doktor or di ba ka mga medical courses o ban pang mga kurso nga inyong gusto nga kuhaon, diri na pa-enroll Kabagtig Kabalkadas sa DMC College Foundation, no? Ang ilahang klase alang sa tanan nga college programs karong August 17 samtang sa ilahang School of Medicine magsugod by September 7, 2026, no? Enroll now at DMC College Foundation nga nahimutang sa May Santa Filomena Dipolog City og aron nga mahatahatagan og kahigayunan ang inyohang anak nga mahimong doktor o di ba ka ang miyembro sa inyong pamilya nga mahimong doktor o kamo mismo no nga mahimong doktor nga dili na moadto pa sa lain nga mga lugar, no? Di na kinahanglan nga moadto pa sa Lagyo, kanana sa Dipolog City Kabagtig Kabalkadas ang DMC College Foundation. Alas 6:38 na itong oras. Matutpan ni Juanita Sastel Cadron Talawan. Good morning. Oyon kayo ko anak. Kay kami tag 6K kapin among kuryente, sir. Kay daghan kayong charges. Og matinood na. Una. Good morning ni John Rewillin. Young Tia Manghilin. Good morning. Sa tanan maing buntag. Kining pagtangtang. No, dakwa po ni mong kuryente damoy. Unsa may imong gamit di ay daghan ka og kuan na kay tindahan 6k. Muna giingon nga ang kining balaura or kini bitaw nga panawagan sa presidente hingpit gini nga dakong posibilidad yun nga mapatuman eh, no? Nganong may ngong dakong posibilidad nga mapatuman ang hangyo sa presidente nga tangtangon ang system loss, ang system loss Kabagtig Kabalkadas ug lakip na usab ang kining VAT tungod kay da kining panawagan sa presidente daghan ang ning suporta, no? Gawas lang siguro niadtong mga representante nga representante sa mga electric operatives, no? Kaya I'm sure mukuan gid ni sila kining bitang maningkamot nga makigistorya silang kauban ng mga magbabalaod nga dili tugtan nga tangtangon ng system loss Kabagtig Kabalkadas kung dili ang VAT na lamang ang tangtangon. Diba? Kaya mamampuni ang gusto ni kuan ni kining tawag ani sa tuang CEO o General Manager Samsorico
nga si Raul Saniel Kabagtig Kabalkadas, di ba? Nga mas maayo nga VAT na lamang ang tangtangon instead nga ang system loss, katungod kay ang system loss lagi na namang yun daw matod pa. Pero lagi kay usa sa mga nakita sa presidente kiniman, diri man sa system loss Kabagtig Kabalkadas o plus VAT, no? Nga gihimong gatasan ang mga konsumante. Ano may term nga gatasan? Alangan. Nganong ang konsumante mo ipabayron, nga wa man na to gamit. Obligado sa electric operatives nga sila yung mubayad. Total, mahal man sila og pangayo bayad sa tua. Muingon og barato man ta og kuryente. Ha? Sure nga barato? Kung i-compare matut pa sa uban? Mm. Di ba? So, doon na may income. Oh. Kung malay, umuntag wala ning income. Kay pwede nga i-charge nga to sa mga konsumante. Di ba? Unya kay doon na may income. Unya pag-abot tog December kay paldong-paldo po na mga empleyado halos. No? Sumona Kabagtig Kabalkadas. Another one ato diri sa text B. Reaction. Matod pa sa yung ato ang texter Kabagtig Kabalkadas. Mas mayo gani na. Di pa mabot tog December. Kinahanglan po mabot. No? Kaya mahitabo manggod, istudyuhan paniksakto. Di ba? Lantawon pa ni Ugtaman kung unsay mga lakang ba no nga mahitabo Kabagtig Kabalkadas, unsay mga dugang pa nga mga buhatonon no aron nga ang mahitabo niini walay mga pagbasol na dayon ang kuan kini bitong mahitabo sa umaabot mas mayo nga adunay saktong proseso no. So I'm sure daghan malipay, di ba? Nga matangtang ni sa hingpit. Promola gina, no? Magpaabot sa ta, kung unsa gayod ang mamahimong lintunganay ning tanan. Okay? Alas 6:42 sa tuong oras Kabagtig Kabalkadas, diri paghihapon sa tuang nga pagpanaguban ang Petron Gasol pinagi sa tag-iya nga mao si former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde ug siyang anak si Clarissa Bahamonde. Ningabag sa programang Bagtingan sa Katawhan. Sa gusto nga magpalit or baka magpatubil og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol, ang ilang may nahimutang sa May Santiago dol sa Dibim kadtong atbang bitaw sa DIY o mao na diha. Og ingon man usab ilang ikaduhang branch nahimutang sa May Duterte Street gatas Pagadian. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang ilang may nahimutang dol sa SMC College atbang sa Pagadian Showmate. Obo sa Best Emporium. Lahat pa mga outlet na himuta sa Lungsod Dumalinaw, Lungsod Tukuran, Dumingag, o Lungsod sa Aurora. Munang ayun na pag-adto pa sa lain. Dari na palit Kabagtig Kabalkadas sa Petron Gasol. Alas 6:43 na itong oras, dugang at nulisikutanan karong buntaga, mahitungod nining sugyot balaod nun, no? Nga subling i-oktaba Kabagtig Kabalkadas ang barangay o sangguniang kabataan eleksyon ngadto sa 2028. O yun ba mo? Alang sa mga katawhan nga nagpaminaw karon. O yun ba mo? Nga i-oktaba na usab, no? Ang barangay o sangguniang kabataan eleksyon. Inyong kahilumduman, no nga ang nasangpit nga eleksyon gikatakda nga ipahigayon karong November 2, 2026, di ba? Na Oktaba ni kaniadtong nang labay ng katuigan 2025 I think ako masayop na Oktaba gimove og 2026 karon aduna na poy giduso Kabagtig Kabalkadas nga House Bill no nga 10371 nga nag-ingon nga i-oktaba ang barangay o sangguniang kabataan eleksyon, no? Kay ang tumong o katuyuan ni ini, gumikan lagi sa nagpadayon nga krisis, di ba? Pagahuman Kabagtig Kabalkadas o ban pang mga isyo nga giatubang ang nasod. Mauna ang gihingusga nila nga dili gayod matuman or mapahigayon ang barangay o sangguniang kabataan eleksyon. Di ba? Pero kining nasangpit nga sugyot balaod nun,
No? Ana pa lang ni sa first reading. O gaingon man, gawas na lamang siguro kung i-urgent ni kabagtig kabalkadas, kayang mahitabo ni ini, murag dali ragin ni siya nga mabuta nga mahuman sa kining kongreso o maduso dayon dito sa Senado. Di ba? Kaya mo man ni ang balaod. Basta doon na gani House Bill, kinahanglan gid ni nga muagi sa si proseso, muagi sa mga sa balay ubos balay balauranan ay ha sa Senado kabagtig kabalkadas. Nan. Ang pangutana karon kung ugaling, no? Matinuod nga mauktaba na usab ning barangay o sangguniang kabataan election dito na sa 2028. Ang giingon kabagtig kabalkadas unang semana sa November. Subot pasabot, unang semana, maybe one or two. Diba? Sa 2028. Mauna pa hinoon ang local o national election. By 2028, bulan sa Mayo, mamay election. Diba? So, ang nahita mo kabagtig kabalkadas, maingunta nga nabahin ang opinion, ang reaksyon sa mga katawhan. Doon ay pabor nga iuktaba ang eleksyon. Doon na po'y dili pabor kabagtig kabalkadas nga mauktaba ang eleksyon. No? Kung inyong kahinumduman, ang atuang commission on kining eleksyon kumilek, humanaman. Andam na sila. Humanag imprinta ang baluta. Di ba? Kay ang kining nasangpit nga baluta, kato man ang imong ikaw musulat mismo, dili man ni atong automated kabagtig kabalkadas, no? Dili ni siya automated ang election sa barangay, kundili manumano. Mabitaw na ang giingon ito sa una nga, kung manumano man galing sa maingon taog barangay, dapat manumano na lang po sa tuang local election, mayor paingon sa governor, di ba? Kay ang naitabo mang God, dire ang sa automated election, tuwa dito tanang tikas, ang dula ba? Di ba? Oh, proven and tested naman yun na. Kaniadto ng labay mga kapanahon na hantod na itong 2025 election. Okay? So, dire kabagtig kabalkadas, no? Ang pag-uktaba sa barangay o sa guniang kabataan election sa 2026, maingon tanga, unsay kahay mamahimong lakang niini? Unsa kahay mamahimong epekto niini kabagtig kabalkadas? Ala

kayo makita. Dili ni mo matagamtaman or mabatian ang ilahang mga functions, ang ilahang mga pagpangalagad sa katawhan, nga ilahang gipanaad ni atong ng labang eleksyon. Di ba? Lain pa nga mga rason, taas na kayo ang ilahang termino. Di ba? Pila na ka eleksyonan nga giuktaba? Kaduha. Di ba? O mahina yun eh, mahimo na ikatulo. Nahimutang nga taas ang length of service at tuang mga barangay captain karon kabagtig kabalkadas. Di ba? So, ang uban, pabor nga dili una mag-eleksyon, tungod kay ilang nakita nga nindot ang pagdumala sa kasamtangan nga kini mga opisyalis ilang barangay. Di ba? Pero mostly kabagtig kabalkadas gusto na gyud, no? Gusto na gyud nga mupil nga mag-ilis. Nanagani gusto mulingkod pagkakapitan. Nanagani gusto mulingkod nga pagkakagawad. Kay lagi naghinam-hinam na silag taman kabagtig kabalkadas. Di ba? Kun imong sumadahon, kun imong i-analisar og taman kabagtig kabalkadas, wala may kalainan, di ba? Kung moingon kabagtig kabalkadas nga lagi oktaba na pud ang eleksyon tungod kay ang atuang nasod nagpadayon nga nagatubang og ka-crisis. Nga kay ngano? By 2028 wala kahatay crisis nga mahitabo. Di ba? Wa ta kabalo sa mga panghitabo kabagtig kabalkadas. Base no niya sa 2028 mas worse pa hinoon niini ang masinatian. Mo man niya sagad nga rason. Crisis, crisis, crisis. Pero nga nung sa impeachment, wala ka crisis, crisis. Di ba? Oh. Mauna ang nahitabo, no? Daghag dili pabor nga ay oktaba ang eleksyon. Samot na nga naghinaminam na itong ubang nga gusto na makadawat o kwarta kay coming ng December. Oh. Bitaw. Ang rason kabagtig kabalkada sa uban, mag-eleksyon karon o sa sunod tuig, maurang kwintaha. Mas maayo matud pa nga mag-eleksyon karong tuiga, kaya ron lagi nga katong mga tulibagbag nga mga barangay officials, walay gamit nga mga barangay officials, mailisdan. O gusto sila nga makabato na usap o bag-o nga kining set sa ilahang mga officials, aron nga ilang mabatian nga aduna na usay kalambuan ang ilang barangay. Di ba? O kung galing gusto mo nga dili mailisan ang inyohang mga barangay officials kay lagi dunay nahimo, then baliki og sukining nga kwan, baliki butar. Di ba? Dili kay himuon og rason ang crisis, himuon og rason ang unsa pa na dihang rason na ninyo na sa itong mga magbabalaod. Pero pag-abot sa impeachment, walay ka crisis-crisis. Minilyon ang nagasto matag-ahir e matag-adlaw. Di ba? While ang kanang sa election, kabagtig kabalkadas, usara ka-adlaw, pilay gasto. Oh. Di ba? So, ang mahitabo, ang makaluluoy nini kabagtig kabalkadas kung ugaling, no? Mahina yon nga maoktaba gyud ang barangay sa kagunyang kabataan eleksyon ang mga katawhan. Di ba? Magdugang na usab ug duha ka tuig nga magantos ang mga katawhan hangtod mahingpit nga mailisan ang ilang mga barangay officials nga walay saktong gamit. Walay saktong function. Oh. Naingon tag dunay gamit, do naman, pero walay sakto. Dili sakto ba? Ang ilahang pagka kinibitawng barangay officials, di ba? Ngano may mangkog dili sakto. Tungod lagi kay dunay uban nga makita lang nimo tingsisyon or di ba ka makita lang nimo nga kining tingkubra nagswildo. Di ba? Walay mga napanday nga balaod. Walay mga balaod nga napatuman. Sumala. Taas ng panahon. Nga nangatungdanan ang inyuhang ka mga punong barangay dihang dapita, mga barangay officials. Problema sa inyuhang barangay.
dalan, suga.

0: Unsa pa nay mga panginahanglanon ninyo? Nahatagag kasulbaran. Moingon mo nga wala mi nahatagag, wala nahatagag kasulbaran ang among dalan tungod kay si kapitan dili tao sa mayor. Asa man na siyang tawo? Ha? Moingon mo na iba problema nato diri kabag di kabulkadas. Dunay mga barangay captains, barangay officials nga naauntay mga programang angayang i-implementar, no? Pero dili ma-implementar tungod kay dili pod kabalo mo dool ngadto sa mayor. Moingon ta nga di magud mi kauban sa partido. Human ang eleksyon oy. 'Di ba? Ayaw pagpagawang og taman sa kung nasa ka nga tawo, kung nasa ka nga kulor. Imo lang yung ibaylo ang imuhang kuan, ang imuhang kining ang kaayuhan alang sa imuhang katagibarangay, sa imuhang kulor sa politika. Di ba? Normal man na nga eleksyon. Mo ginang gitawag og eleksyon kay magpili ang mga tawo. Di ba? Kung ugaling ang tawo sa mayor, wala ning daog, kay ang tawo sa gobernur mo ning daog, and then, ikaw nga tao sa gobernur, kinahanglan gyud ka nga mangayog tabang sa mayor. Kung di man galing ka kaya, kung di man galing ni mo kaya nga mangayo og kining tabang sa mayor, o dito pangayog tabang sa imong gobernador o congressman. Di ba? Ana ba? Kay nga naman, aron nga ang mga programa nga angayan sa mga madawat sa imong mga konstituwente, mailang madawat. Di ba? Kaya ang inyohang nga kining gibutang mo diana aron nga mabatian sa mga katawhan ang mga programa nga ilang gikinahanglan. Dili kay gibutang mo diana alang sa kulor sa politika. Di ba? Muna yung nga hinumduma kining isilsil kanuna sa alimpatakan sa itong mga elected officials. Gipili mo aron nga mga lagad. Wa mo gipili aron nga inyong alagaran kung kinsa o unsa mga kulor sa politika. Ikaduha, mga mayor, mga governor, mga congressman, mainyuha man ang tao o dili, pagkangalan nga under na sa inyong jurisdiction, hatagi og programa. Aron nga dili magsigig bagutbot ang mga katawhan, aron nga dili mo magproblema, aron walay problema sa halaktod nga pagkasulti. Di ba? Ang problema mangud nato dire kay kun dili ka muhural, kun dili ka mobaliktad, dili ka mukuyog sa ilang grupo, wa gyud kay proyekto. Mao nay tinuod. Di ba? Kinahanglan pang muhural. Tarong baguna ina nang matang sa pulitsa kuan lakining sa usa ka leader nya adeser hatagan og programa proyekto ng barangaya o lungsura. Kinahanglan una nga muhural nang kisay na munuan diana sa ilaha. Astilan. No? Anyway, kabag di kabalkadas, muna ko yung oras. Salamat sa pagpaminaw. Hantod na lamang. Ugma, pahong adlawas. Tulumano na bagtingan sa katawahan. Alasay, si Quinta Shetty Sumuntag.
1: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawahan.
2: Papaminog sa kamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang NerveFlex capsule. NerveFlex capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
4: Purdue HFDA CFRR permit number 07580 series of 2026. Drink moderately.
3: Philippines.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, komplet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y delivery services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
3: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan. 106.

0: ini ang Baganyan Broadcasting Corporation, stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Pagting. DXCA 106.3 MHz, Bell FM, Nagsibya Gikan sa Dabayan sa Pagadian sa Kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipalibon o mas gipahusgan. BBC,
1: Kabagting o Kabagkada, kumusta maayong buntag na ninyong tanan? Naabdaw kita karoon nga Miyerkules, Pizza 5 sa bulan sa Agosto 2025. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karoon nga mabati sa duha ka mga simyahan sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3, Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karoon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting News official Facebook page o sa BBC's Entertainment. Ma-monitor sab kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, sugyot nga subling i-oktaba ang BSKE 2026. Nakakuha og nagkadaiyang reaksyon.
4: DAR mitunol og farm equipment sa kooperatiba sa Midsalip aron mapaligo ng climate resilient farming.
1: NFA Zamboanga del Sur magsugod na sa pag-isyu og numero karong Agosto 7 alang sa mga benepisyaryo.
4: Sa uluhan sa balitang regional, 9 anyos nga bata critical human aksidenteng maigo og bala sa pusil dito sa General Santos City.
1: Traffic enforcer critical human gipusil sa Midsayap, Cotabato.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, DepEd adunay 115 ka surveillance ops kon OPS apan walay listahan sigon sa kawa.
1: Luxury og sintax sa ubos sa progress bill hugtanong gitun-an sa gobyerno sigon sa Malacañang.
4: Sa uluhan sa balitang internasyonal, US military andam sa level nga wala pa makita sukad World War II sumala pa ni Secretary Petty Hegseth.
1: Pito patay og lain pang 40 sa Maroon human sa drone strike sa Osaka Beach sa Russia.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, DTI maghatag og mas daghang livelihood projects alang sa mga Cagayanon og Misamisnon.
1: Sa uluhan sa balitang sports sa PBBM, mipaabot og pagbati kang Pinay tennis star Alex Ciala human madaog sa WTA 2026 MOBA Dala DC Open.
4: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, Asia na maghiusa sa pagpaligon sa pakigbatok sa non-communicable diseases.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, nganong lahi man o baho ang LPG? Nasayod ka ba?
4: Sa uluhan sa balitang showbiz, SB19, pinakaw ng Pinoy group nga ma-perform sa Lollapalooza 2026 sa US.
1: Mao katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Dari Likat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan.
2: BBC, BBC Bagting, Bagting Balita, Balita.
1: Huwag karon sa detalye sa itong mga

0: samtang sa Pikas Bahin. Gitunol sa Department of Agrarian Reform Kondar Sambuang Dalasura ang mga makinarya o kagamitan sa pagpangumadid ngadto sa MIFAMCO Mid-Sali Farmers Multipurpose Cooperative isip kabayan sa Climate Resilient Farm Productivity Support Project aron mapalambo ang climate resilient nga pagpanguma sa maong lungsod. Lakip sa mga kagamitan nga nadawat sa kooperatiba ang usa ka solar powered water pump, usa ka stationary rice mill o tulo ka hole diggers ang maong kagamitan makatabang sa pagpayo sa sistema sa irrigation, pagproseso sa ani o alang sa kinatibukang produktibidad sa mga mag-uma.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, magsugod na sa pag-issue og mga numero ang NFA alang sa mga benepisyaryo sa 20 pesos rice program karong Agosto 7 2025 adlaw nga Biyernes sa Zamboanga del Sur. Sumala sa National Food Authority kon NFA og Food Terminal Incorporated FTI himuon ang pag-issue sugod alas 6 sa buntag pinagi sa first come first serve basis og ipatuman kini base sa eksklusibong schedule matag sektor aron masiguro ang hapsay ug organisado nga proseso sa pagkuha sa numero. Subay sa schedule, ang senior citizens mao'y unang maalagaran nga gikatakda karong Agosto 7 samtang ang four-piece beneficiaries naka-schedule karong Agosto 14. Ang mga farmers, fisherfolk, person with disabilities, solo parents o registered drivers mamahimong makapalit sa benting bigas programa karong Agosto 20 o ang tanang beneficiaryo nga wala makakuha silang original schedule mamahimong makakuha karong Agosto 28, 2026. Gipay mangnuano sab sa NFA nga ang mga numero nga i-issue subay sa gitakdang schedule lamang sa release sa bulan sa Setyembre. Gidugang pa nga ang mga beneficiaryo nga mutungha gawas sa ilang gitakdang petsa og sektor dili tagaan og numero og dili ma-accommodate. Alang sa dugang kasayuran, mahimong mutawag sa NFA hotline 0907-876-3859 o FTI Pagadian hotline sa 0909-931-1894.
2: BBC BBC Martin Martin Balita
3: BBC Balitang Regional.
0: Anana sa talandugon nga kahimtang ang usa ka 9 anyos nga batang lalaki human aksidenteng maigo og bala sa kalibre 38 nga pistola nga gingong aksidenteng mibuto samtang gigunitan sa laing minor de edad sulod sa usa ka balay sa Purok Neri Arca Farm Barangay San Isidro General Santos City gabi nitong Agosto 3. Base sa initial nga investigasyon, ang biktima gilang si alias Vincent na pusilan sa ulo og lang gilayon sa Dr. George P. Royeca Hospital diin padayon panggiatiman sa Incentive Care Unit. Yay, kung gituuhan ang 13 anyos nga si alias Jimboy ang nagkupot sa armas sa dihang kalit kining mibuto o ganana sa kustodiya sa kapulisan alang sa hustong dokumentasyon o investigasyon. Gipadayag usab sa kapulisan nga ang balay diin nahitabo ang insidente. Gipanagiyahan sa gingong uyuan sa biktima nga gituuhang tag-iya usab sa maong armas. Gisusi karon sa mga otoridad kung adunay mahimong tulubago na ang uyuan tungod sa pagkapakyas sa hustong seguridad sa armas.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, critical ang kahimtang sa usa ka traffic enforcer sa traffic management kon TMU sa Midsayap Cotabato human gipusil sa ulo sa wala mailing armado nga lalaki atubangan sa usa ka panaderya sa Barangay Poblasyon 1 alas 10 kagahapon sa buntag Agosto 4, 2025. Ang biktima gilang nga si Jerry Lahot 44 anyos residente sa Barangay Kiwanan. Sumala sa initial nga investigasyon, nagbantay siya sa mga motorsiklong gi-impound human sa traffic operation sa dihang niabot ang duha ka lalaki nga nagsakay og motorsiklo. Niduol ang back rider og gipusil ang biktima. Dali nga gidala ang biktima sa hospital diin giopirahan og karon anapa sa talandugon nga kahimtang. Padayon ang hot pursuit operation sa Midsayap Municipal Police Station aron madakpan ang mga suspect samtang gisusi usab ang CCTV footage og ipangayo ang tabang sa publiko alang sa posibleng impormasyon.
2: BBC BBC Marting Marting Balita Balita
3: BBC Balita Nasional.
0: Gibutyag sa Commission on Audit Concoa nga ang Department of Education kon DepEd giingong nagpahigayon og 115 ka surveillance operations atol sa paglingkod ni Vice Presidente Sara Duterte isip kalihim sa ahensya apan walay listahan sa mga lugar nga natumbok nga gisumite. Samtang nagpadayon ang ika-12 kaadlaw sa impeachment trial giput kon gibutyag ni COA Auditor Roderick Puamil nga ang accomplishment report sa DepEd gikan sa Pebrero 20 hangtod Marso 30, 2023 giingong paggamit sa confidential funds lakip na ang exhibits nga gikasabutan sa prosecution o defense panel. Base sa report, 37.5 million pesos ang gigahin para sa counter-insurgency pagpugong sa mga pag-abuso sa recruitment sa New People's Army sa mga eskwelahan, mga operasyon batok sa illegal nga mga kalihukan o mga programa batok sa extremism o terorismo. Sa pakigbatok sa insurgency, 2.47 million pesos ang gitaho alan sa pagpalit og impormasyon, 2 million pesos sa mga bayad sa rewards, 2.805 million pesos sa mga supply o 2.1 million pesos sa mga inisyatibo sa pagbiyahe sa mga kalabutan sa mga confidential ng mga operasyon ng mukabat sa kinatibukan ng 9.375 million pesos. Bisan pa kung bisan kong 115 kaoperasyon sa pagpaniid sa gitaho nga nahumana, walay specific nga lokasyon nga nalista sa report nga gisumiti sa COA. Dugang pa, 10 million pesos ang gigahin alang sa pagpakgang sa mga illegal nga kalihukan sa eskwelahan ubos sa kampanya batok sa extremism o terorismo. Dugang ni Wamil nga ang mga rewards bayad naglakip sa 2.2 million pesos alas sa counter-insurgency, 2.13 million alas sa pangapagpakbang konpakpakgang sa pag-abuso o 1.5 million pesos alas sa kontra-illegal nga mga operasyon o 1.8 million pesos alas sa counter-extremism o terorismo.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, gitunan pa sa Department of Finance kon DOF ang sulod sa gisugyot nga Progress Bill o ang balaod nun nga maghatag og income tax relief sa publiko pinagi sa pagpalugway sa tax exemption alang sa mga nag-income og 350,000 kada tuig. Pinagi usab sa balaod ang luxury og sin tax dugangan. Apil nini ang pagpataas sa buhis sa mga tamis nga ilimnon og plastic. Sumala ni Communications Undersecretary Claire Castro, nasayod si President Ferdinand Marcos Jr. nga gisusi pa sa DOF ang sulod nining balaod nun labi na kay gusto sa presidente nga mapasar kini sa labing madaling panahon. Kon mapasar kini karong tuiga, mas labing maayo kini sumala sa palasyo. Gipangutana usab ang opisyal kon wala ba giisip sa palasyo nga ang luxury og sin tax usa ka dugang nga buhis alang sa mga Pilipino. Sumala ni Yusi Castro, dili ang ordinaryong lungsuranon ang mapiktuhan, labi na kay matud niya nga ang kasagarang mopalit o malingaw niini nga mga produkto mao kadtong mopalit og mahal nga mga sakyanan ang dugang nga buhis sa mga tamis nga ilimnon, single use nga plastic og vape alang usab sa pagpalambo sa panglawas sa mga Pilipino aron mapugngan ang publiko sa pag-inom o pagkaon sa mga tamis nga pagkaon og ilimnon na.
2: BBC BBC Marting Marting Balita Balita
3: BBC Balita Abroad.
0: Gipahibalo ni War Secretary Fethi Hegseth nga nagpabiling andam ang puwersa militari sa Estados Unidos sa level nga wala pa makita sukad kaniadtong World War II. Ang maong pamahayag adunay kalabutan sa desisyon ni President Donald Trump nga i-postpone ang nakatakda nga pag-atake sa Iran. Mga matud pa ang posibleng pinakadako nga opensiba sukad kaniadto ikaduhang gubat sa kalibutan. Bisan pa sa pagkalangan sa mga operasyon, gipaniguro ni Secretary nga nagpadayong alerto og andang mga tropa sa unsang mga aksyon. Ang giingon nga pagkaandam nagpakita sa ligon nga posisyon sa military sa Amerika tunga-tunga sa tension sa Middle East. Samtang nagpadayon ang hilisgutanan sa posibleng kasabutan sa Tirana, gihatagan o gibugaton usab sa administrasyon nga wala gikatakda nga deadline para sa Iran.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, dili maubos sa pito ka mga katawhan, apil na ang tulo ka bata ang namatay human maigo sa drone sa usa ka ginahugupan nga beach sa Arkhipo Osipovka sa Krasnodar region sa southern Russia. Sigon sa mga otoridad, nikabat sa 40 ang angul, kundi 17 dali nga gidala sa balay tambalanan. Giakusaran sa gobernador sa Krasnodar ang Ukraine sa giingon nga deliberate strike on civilians, apan wala pa'y gipagawas nga pamahayag ang Kiev kalabot sa insidente. Sa mga video nga nigawa sa social media, makita nga nihagsa ang drone sa baybayon ug mibuto kasamtang daghang turista ang nangaligo sa dagat. Dili patataw kung kinsa ang target sa maong drone. Sigon sa pipila ka report, posible nga nihagsa kini sa dagat human mapiktuhan sa electronic jamming o naigo kini sa air defense sa Russia. Matod pa sa mga katawhan nga na mismo sa lugar, walay nitingog nga si rin una nahitabo ang insidente. Adunay pipila ka testigo ang nag-ingon nga nitago sila sa likod sa mga beach chairs samtang ang uban nakadungog ug managsunod nga buto. Una pa ang kusog nga pagbusikad.
2: BBC BBC Martin Martin Balita Balita.
0: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, gipayabalo sa Department of Trade and Industry sa Misamis Oriental Provincial Office uban sa Regional Office ang mga plano alang sa dugang livelihood o agribusiness projects alang sa mga Cagayanon o Misamis nun. Gipahigayon ang courtesy visit alang sa mga opisyal sa DTI kang Congressman Rufus Rodriguez. Diyan girepresentar ang 2025 Accomplishment Report nga naglakip sa nagkalain-laing livelihood programs nga nakabenepisyo ang mga residente sa rehiyon. Lakip na ang pag-propose project sa pagtukod o pagpaayos sa mga dalan sa Purok 8 Barangay Puerto para sa cassava poultry industries, dalan sa mga nagkonektara sa sityo Lumboy o Barangay Indahag para sa mango, coconut, corn, fruits o nuts industries, dalan sa Palalan, Barangay Tabloan para sa coffee, coconut, bamboo o abaca industries, o dalan gikan Sentro Balubal, paingon sa JK Barangay Balubal para sa coconut, coffee, corn, cacao, bamboo, sericulture o poultry industries. Ang pondo alang sa maong mga proyekto naglakip na sa regional budget proposal para sa fiscal year 2027 o ipailalom sa evaluation o deliberation.
1: Ang balitang negosyo tod kinato sa AB Gadgets Pagadian City nangita baka mog barato apan di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer guban pang mga accessories ayon nakabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian adunay lain-lain nga mga branches dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur, lakip na usab sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets cellphone mo sagot ko.
2: BBC BBC Martin Martin Balita Balita
3: BBC Sports Balita.
1: May padayag og pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngadto ni Pinay tennis star Alex Yala human sa bag-o na usab niya nga makasaysayang kadaugan sa WTA 2026 Mubadala DC Open. Din gipildi niya si Jessica Pegula sa Estados Unidos sa Women's Singles Final. Matod sa Pangulo, iyang ipasidunggan si Yala tungod sa laing makasaysayang kalampusan nga nagpakita sa kahimtang og potensyal sa Pilipinas sa kalibutan sa tennis. Dugang usab sa pangulo nga kauban sa pagsaulog ang tibuok nasod sa bag-ong kasaysayan nga gihimo ni Yala isip unang Pilipinong nakadaog og WTA Championship. Ang balitang sports hatod kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagya sa Petron Gasol Station. Alang niya dong gusto magpatubil or kamo palit og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila line-line ng mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur, sa Masalungsod sa Aurora, Tukuran, Dumalinaw og Dumingag, Zamboanga del Sur.
2: BBC Martin.
0: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, gibuksan sa Department of Health kung DOH ang ASEAN Conference on Non-Communicable Diseases 2026, din gilauman nga aprobahan sa mga miyembrong nasud ang usa ka regional action plan aron mapaligon ang pagpugong sa pagkontrolar sa mga non-communicable diseases sama sa sakit sa kasing-kasing, cancer, diabetes, chronic respiratory diseases o mental health conditions sulod sa tulo ka adlaw nga komperensya sugod kagahapon Agosto 4 hangtod ugma Agosto 6 hisgutan usab sa call to action on accelerating NCD prevention and control in ASEAN 2026 to 2030 nga nagtinguha sa pagpalapad sa epektibong mga programa, pagpaligon sa primary healthcare o pagpalambos sa kooperasyon tali sa mga nasud sa ASEAN aron mas epektibong masulbad ang nagkadagkong problema sa mga sakit.
1: Ang balitang kahimsog sa panlawas hatod kanato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanimutan sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia, Pagadian City. Kini ang pinanguna ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa Obstetrician Gynecologist nga doon ay subspecialty sa Maternal Fetal Medicine, High-Risk Pregnancy and Women's Ultrasound. Ang Camp Health Multi-Specialty adunay lima ka-espesyalistang doktor o alang sa dugang kasayuran just color text sa 0935-596-6752 Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC Martin.
1: Alright, mga kabag ni Kabukala, dinita sa Nasayod Kabakay, tigamitan rabata og LPG.
0: Yes.
1: Aron makaibaw po ta, nga nung lahi manjud og baho ang LPG. Murag something nga lahi jud siya. Sige, ito ning siren, mga kabag ni Kabukala, and of course, Bagting 27. Nasayod ka ba nga daghan na tang natingala kun nganong lain man og baho ang LPG kon muhungaw? Ang puro nga LPG sa tinuod lang walay color o walay baho. Ang baho nga nasimutan sa katawhan tinuyo na nga baho nga gidugang isip paghatag kaluwasan sa konsumidor aron ang mga leak mamatikdan sa dili pa kini mahimong mas delikado. Amo dai designed siya nga butang nga ingonana nga baho di ay karon dali na to mahibaw-an kung
0: na mga leaking
1: kay ang iyang natural jod kay wala siya baho, mao di ay designed jude siya. Gipasabot sa Department of Energy nga ang imong natimahuan usa ka odorant sama sa ethyl mercaptan gituyo sa pagdugang sa LPG alang nini nga katuyuan kanang kusog nga dili maayo nga baho nagsilbing sayo nga pasidaan nga makatabang sa mga panimalay nga makamatikod sa usa ka possible nga leak bisan kung wala nila kini makita. Kini nagpasabot nga ang baho sa LPG dili lamang usa ka normal nga kinaiya sa gasolina kabahin kini sa disenyo sa kaluwasan sa produkto. Mausab kini ang hinungdan ngano nga ang pagsimot sa LPG sulod sa usa ka balay dili angay ibaliwala. Kung adunay girudahang leak sulod sa usa ka lugar kinahanglan nga pangitaon kini. Kinahanglan adunay ventilasyon likayan ang pagdagkot o bisan sa siga o mga switch sa kuryente. Kinahanglan nga susihon gyuni pag-ayo ang sitwasyon ayha pa magpakampante. Karon nasayod na ka kay og walay baho ang leak sa LPG unya dunay nagdagkot sa palibot impas gyud tang tanan sunog gyud ta di ba ka buto
0: gyud
1: ang tinubdan ni ni mao ang Field Scholar. So mo na siya impormasyon or nasayod ka ba na may kalabutan sa baho ng LPG.
2: BBC BBC Martin Martin Balita Balita
3: Mga Madi o Padi Ani Ana Ang Balita Showbiz.
0: Alright, dito sa Balitang Showbiz Bagting 29. Nakahimo na usab og laing kasaysayan ang Pinoy Supergroup nga SB19. Uman mahimong unang Filipino group nga mipasundayag sa Lollapalooza 2026 nga usa sa pinakadako o pinakasikat nga music festival sa Estados Unidos. Gipasundayag nila Pablo, Josh, Stel, Ken o Justin ang ilang mga hit songs sa tubangan sa libuan ka mga mananaway. Nagpasalamat ang grupo sa dakong suporta sa ilang mga fans og miingon nga amaong kalampusan dili lamang alang kanila kundi alang usab sa tanang Pilipino.
1: Congratulations sa SB19.
0: Yes, kasi man mo idol diha.
1: Si Stel Regrong nila.
0: Si Ken, kana si Ken is taga kana
1: sa Mga del Sur. Congratulations. Sila diha yung unang Filipino group nga naka-perform sa music festival sa Estados Unidos nga kaning Lollapalooza. O sana siya kasikat nga music festival sa Estados Unidos. Samtang sa Pikas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa atong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Nakip na usab sa mga naglantaw karon sa BBC's Entertainment. Good morning ni Tercy Lasconia. Daghang salamat sa paglantaw. Ganin yung tanan nga mga naglantaw. And of course, si Janice Maminsag, si Luer Pasigna-Signa, dinha sa may Dinas Zamboanga del Sur. O ganin yung tanan nga mga naglantaw sa itong Facebook Live. Labi na usab sa mga naka-tune in karon sa 106.3 Bell FM, available na bata, client? Wala pa na ayo sa Samsurako. Dunay ni buto nga transformer. And of course, sa mga naka-tune in sa DXBZ Radio Bagting 756, daghan salamat kaninyong tanan. And of course, sa mga naka-monitor karon sa Radio Bagting mobile application. Good morning ni Jan Gudaga. Watching also, from Brookidna. Okay?
0: And also, good morning to Ate Akira sa Gawas na Sud. Ayan.
1: Ayan. Good morning sa mga OFW. Mao kato ang mga naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
0: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat ang maing buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC BBC Bagting Bagting Balita Balita
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
4: Dagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kogon. Lawas bas kogon.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
9: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
3: Hardware. Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
10: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pagyod ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
11: Titik.
10: Oo, wala. Kana na lang jud. Sa kape na lang jud niya. Nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na isang lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambag gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba si kig inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto mo pa inom na pugko 3 times ini kape jud ko na paradis bila dila Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7
3: busa sa unsa mang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
12: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
13: 106.3 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
14: Asenso Pagadian, Mayor Sammy Co.
11: Mga higala, kumustag maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Redrio ang makiguban kaninyo din sa ang kaakuhan. Siyempre pa dilita maglangan tungod. Kaya nga akong kauban ang pinakagwapo sa tibuok kalibutan. Gipaabot sa tanan, pero giawayan sa tanan, gisilusan sa tanan. Oga, siyempre pa naman, si Dodds Marson. Dodds, abanti Dodds!
14: Yes, mga higala, kumusta og maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome sa inyong programang ang kaakuhan. Pinagi ni Mayor Samico sa asenso pagadian aron ang tanang mga katawhan ning Dakbayan adunay kalabutan sa mga proyektong programang gipatuman dinhi sa syudad sa pagadian ug maayong adlaw sa tanang mga katawhan sa Busuryan, sa First District ug sa Second District ang pagtimbay agikan ni Mayor Samico.
11: Yes, ang pinakagwapo sa tibuok kalibutan si Dodds Marson napunaan gid nato karon. Ni aka nato uban ang atoang C3 Operations Supervisor sa Sardindo Malabanan ug salamat kaayo nga ni karon siya dinhi. Sir, salamat og ang imong opening statement.
15: Mayang hapon kaninyo, Ma'am Redrio, Sir Dodds.
14: Okay, no, dito magdugay tungod kay nato na kalabay nga adlaw, doon na maging nagtrending sa Facebook o gisakyan usap sa pipila ka mga kritiko. Ang nahitabo sa C3 kanyang pagkusog sa ulan, asin, pwede ba nimo masaysay kung unsang pagkaunsaa ng anong ming banang or tulito sulod gabahin sa may third floor ang tubig ikan sa babaw?
15: Yes, sir, Sir Dodds. Atong pizza 28, no? Mm-hmm. Karong bulan na.
11: Itong Hulyo.
15: Itong Hulyo. Si Ma'am Sian, nag-iya sa Fashion Boutique, nagtawag siya kay Dr. Castro nga adunay gatulo nga tubig prior atong hitabo, ha.
11: Okay.
15: Nga nagtulo ko, no, si Ma'am Di Castro, ang atong renton president, nagtawag sa kuha. So, ako din ang giaksyonan, Sir Dodds. Ako nang gipasaka sa taas, giadto din sa kuwang mga tao, sa kong plumber, o gipix na mo itong maong tulo. No, katong dapit na gihapon sa iyang nahitabuan ka atong pizza 30. So, after ana, mga isa pa lang kaadlaw nilapas, mga Merkulis na siya pizza 30, sa maong gihapon nga simana, sa maong bulan. So, ako ang gwardiya, nagtawag sa kuwa mga alas 2:00 sa hapon. Nga doon ako na kusog na tubig na gikan sa ceiling sa nga maong Passion Boutique. So, girescue na nako kauban sa kuwang mga akong team, sa kuwang maintenance o sa kuwang mga janitorial. So, nakita nako dito pag-abot na nimbanaw yun, ningkulayap yun ang tubig sa salog, no? Daghan kayo, gakatagid siya. So, dito sa bayan nga area, sa ceiling nga nakita na mga nang lusot ang tubig. So, gisaka na mo ang ceiling, nakita na mo nga ang katong dako nga pipe, number 3, aduna man siya plug-in cap. No, gitawag na to plug-in cap na siya sa doon, klaruhon nako. So, wala na siya gatulo. Wala na siya sukad, nagtulo nga, nagreklamo sila. Sama silang giingon. So, kalit na siya nga ning buswak, dibuto, gumikan sa kusog sa ulan o sa presyon nga tubig. So natangtang gina siya. Motong amua day yon nang gibalik to yang cup, giduot na mo kay di pa man ta ka trabaho kay kabulo pa man sigig buswak ang yang tubig. So pag hinay sa ulan, napaslak na mo balik temporary, nagpapalit gyud dayon ko og plug-in cup sa mabuhay kay duol raman. So sa amo girang giayo dayon. So, nawala na din itong problema, Sir Dodds. Mauna siya ay mga panghitabo diya. Pero kato ilang giingon nga dugay na nga
11: gireklamo, wala aksyon.
15: So, wala na siya ingon hitabo kay wa man sukad complaint letter na abot sa kuha kay sa mudawat man po ko og tawag yun, basay nga na yun. Ako man din ang respondihan. Dili raman kay letter atong basihan, no? Kaya nga raman ta sa C3. Gani, alos 24 hours yung kung nga naadiha. So, sa ilang giingon nga, wala gyud daw na mo aksyon ni, ako kong i-aksyonan kay, pag humana to ngayon tabo, niingon mga dayon si Ma'am, si Sian nga, salamat kayo sa pag-responde dayon, no, kay si Dindo Malabanan. So, munang ako, nakuhan kay ko nga, naabot na nga balita sa kuha nga, wala daw na mo aksyon ni. So, akong giklaro lang na ha, giaksyonan dayon na mo na siya,
11: okay,
15: Sir Dodds.
11: Okay. Sir, kining July 28 nga reklamo, mauna ni siya ang nahitabo sa July 30. Maura ni siya nga pipe number 3.
15: Lahi na siya. Okay. Kuan linya. The same na siya nga linya to, pero sa ubos na siya dapit.
11: Ang
15: sa,
11: kiting katong na.
15: Sa yang rain pipe na siya.
11: Sa rain pipe na siya.
15: Sa rain pipe na siya.
11: So katong gireklamo atong July 28, kuan to siya?
15: Tubog gapon Jowin to niya sa rain pipe.
11: Okay.
15: So katong na guba gyud, motoy plug-in cap niya yang taklog.
11: Okay. So kibali sa serba atong ihulagway, mura og kuan lang siya, mura giduot sa tubig lagpot.
15: Nalagpot siya kay ang tubig sa mambrio. Kusog kayo gagikan sa ato ang roof deck, no, dayon. Kusog po yung kayong ulan.
11: Yeah,
15: grabe gyud dayon ang pressure sa tubig. Gani dili gyud siya mapugnan sa kuang plumber. Malagpot yan kamot.
11: Siya gihapon.
15: Oh. Kay tibuok gyud yung tubig nga ning gawas.
11: So kaning pipe number 3 asa man siya nabutang? Sa naa sa rooftop or naa sa?
15: Naala siya ga subay sa atong haligi na to.
11: Okay.
15: Gikan sa roof deck kay.
11: Oh, gikan sa roof deck.
15: Uyon man siya gyud ang atong rain pipe.
11: So ang nibanaw ang naapektuhan nga stall atong July 30 ang naa sa third floor.
15: Second floor na siya.
11: Second floor. Okay. Kini si Juan.
15: Si Ma'am Sian.
11: Okay.
15: Sian Passion Boutique.
11: Okay. Sa second floor na siya.
15: Second floor na siya.
14: So, pila kabuk ang kuan diha? Kaning tawag na to, kanang agianan sa tubig, bagikan sa babaw. Lalo mo na direct.
15: Daghan na siya, si Dodge, no? Daghan na siya, kada haligi na to, na siya mga okay. Rain pipe, bagikan sa to ang roof deck.
11: So, ang kining pipe number 3, magini siya inibigay, kibali. So, at that time, July 30, hangtod July 31, daghan na manggod, gisakyan manggid sa to ang mga kritiko sa administrasyon ni Mayor Sammy ko.
14: Sakyan sa mga iring.
11: So, pagdanaw na ko, ingko, gamay raman ni nga problema, ha? Dayon, sige nga Facebook, sige nga hasta sa radyo nga wa hatagig aksyon ning baha og dako kaayo ang baha sa C3 ingon ana ba exaggerated. So makaingon tag nang unsa nang langoy nagyudto didto.
15: Siguro no akong balikon moingon sila nga dugay na nga reklamo kuno nga mo na kuno ga sige nagba C3. Siguro hagbay na pulko gasira si Tri siguro.
11: Exactly.
15: Di ba?
11: So,
15: at sa, para sa tuang mga televiewers, no, o sa uban diya nga mga supporter, dili lang nato sakyan kay murag mamaot, ta ba?
11: Yes.
15: Dog ilahamang kung gikuan nga si Mayor, wala kono nagtagad, ana. Actually, ang atong Mayor, from time to time, katawag gina sa kuwa o sa mga problema diya. Gani atong 2019, paglingkod niya, iaginanggi pa kuan sa kuha, unsay mga complaint sa tao.
14: Ako nang
15: i-accumulate. Una gani diya, ang atuang calling system na to. No? Giaksyonan na ni Mayor, pero ang atuang budget, dili mangina basta makagawas dayon.
11: Yes.
15: Kaya yagi pa mangina na to sa SP. So, nag-ilis kita og chiller. Upat man na kayo net atong chiller diya. Paglingkod na ko 2019, nga gibutang ko ni Mayor diya as operation, isa na lang gina-chiller ang andar.
11: Yes, okay. Dili so, naman taganahan mo atong C3. Wala pa si Mayor. Kay grabe man to kaigang. Hugaw na man kayo ng C3.
15: Ma'am, laktod pa kay istorya, ang ventilation na to, igang gid siya.
11: Exactly.
15: So, gipa kuan na ni Mayor sa kuag unsay angay na tumbuhaton. So giaksyonan niya, gailis gyud ta og duha ka bag-ong a chiller. So gani mabati inyo karon nga nibugnaw na ang C3.
11: Yes, muna kag C3, bugnaw na gyud siya.
15: Ang kanang duha amo na po nang ipandar kay nikuha gyud ta og mga banggiitan nga technician na nag-gikan gyud sa gawas na nga mga technician na to nga chiller installer.
11: Kaysa unang manggod, wala pa nibalik si Mayor before 2019. Atong dili man kay kitaray naka-obserbar o nga nakita ginato nga diin init na kayo ang C3, wala na mangandar ang escalator, so di ba?
14: Ginpasanda na.
15: Kana atong mga escalator diya, no, pagbalik po nako si Sir Dodge. Kana atong 8 ka unit diha, 4 ka unit nato nga escalator, isa ray gadagan. Kanang one up na to.
11: Okay.
15: Kanang pasaka. Ang atuang elevator duha ra ang gadagan ana. Ang atong cargo elevator ug passenger. Atong cargo daoton pag yon kagang-kagang. So pag kuana pag gitan-aw na mo, na request ko ni Mayor nga mo request ta og technician jud sa Mitsubishi. So ato nang gibayaran. Moani sila diri mo visual inspection. So laktod pa kay istorya. Nakagastog yun ato city ang nag 3.3 million si Ma'am Rio. So,
14: no?
15: giordiran dayo na. Kaso lang atong uban, kay Uyaw-uyaw, normal magina nganong dugay. So, ingani manguna, ang atuang papilis, ato pamilya ng hikayon.
11: Exactly.
15: So, pag abot sa atuang PO, ipadala na ko na dito sa Mitsubishi, 90 to 120 days pagina siya kay orderon pa mas Japan ang parts. Kaya di man na pareha sa sakyanan nga mayon tag Mitsubishi kay ilang una-una, uy, naala na ibaligya diha.
11: Yes.
15: So, dili na siya ingon ana.
11: So, no? Dugay kay no, 90 to 100 days?
15: 20 days. Gila siya. Ordero ni mo ang parts. Oh, yes. Company, kuhan gina siya.
14: Sa laing nasod, pag gina request na siya.
15: Yes, so, yes sir, Dodds.
11: Almost about Japan. 4 months?
15: Mm. 4 months. Mm.
14: Japan, pag gina siya request.
15: Okay. So, laktob istorya at ato nang gihikay tanan.
11: Yes.
15: So, pag-abot sa ato ang budget nga napadala ng PO dito, after a couple of months, abot siya ang mga parts. So, pito ka technician yun sa Mitsubishi ang ipadala. So, amo ginang gitrabaho. Almost 10 days na siya. Gihuman ginamo lang 4 ka unit escalator o ka ng 4 ka unit na elevator.
11: Mm-hmm.
14: Okay.
15: So, lakto ba istorya? Wala ginapasagdahi sa itong mayor.
11: Exactly.
15: Bisa gabiing dako, gatrabaho media, manawag pagaya itong mayor o kumusta na din.
11: Yes.
15: Unsa na status sa ito ang mga equipment na amenities na ito.
14: Mm-hmm. Okay. Sir, balik taaning pag buhagay sa tubig diyan sa Sitre kaning pagtulo. Karon kumusta gi double set na ba gi tagaan ba kaning konkreto nga ligon gyud para kanang kabastar ba gyud og pugong sa tubig ulan o kusog gyud ang ulan di na siya mo buhagay pa ubos?
15: Yes, giilisa man to sama sa kung

0: No? After ana, ato na po ng ayuhon ang iyang flooring para wala na yung mga tulo-tulo na to sa fourth floor.
1: Okay, so, dito sa rock.
2: Gato pa na gina
0: yung top. Yes, yes. Hot doon gina siya.
1: Hot doon itong tibuok yes, kuan na rock tao. Para kuan kayo. At tumanggod na dito, kuan man, kanang wala man ginto siya ay atop. So, karon butangan na gina siya.
0: Butangan siya.
1: Okay. So, karon din, ang fourth floor nga, naanimutang diya, di ba naa diya ang space sa pagkakaroon ng convention center. Naapay mga opisina.
0: Naapa. Naapay mga yes, pipila ka opisina nga wala pagkabalin sa yeah. regional
1: so, office. So, mauman na sunod sa rooftop.
0: Oo. Fourth floor na to.
1: Fourth floor.
0: Oo.
1: So, ingon ana, ito alam.
0: Dugang yeah. ako, Ma'am Redrio, no? Yes, ang ito ang mga escalator, elevator na to, gani, after ana nga na okay na tanan.
1: Mm-mm.
0: So, ning suggest na po ko ni Mayor nga mag-contracta sa Mitsubishi Technician for monthly PMS.
1: Ah, okay.
0: Mamuna kita wag preventive maintenance
1: exactly.
0: services.
1: Ah,
0: manay daot siya og sa wala.
1: Wala
0: gid sila. Duha ka gabi ig tulo ka adlaw guys la gali bag-ulan sila na human atong atong Friday diha. Kaya sila gikan.
2: So karon escalator sir gasige na siya tuyok na usahay magud an balong siya.
0: Usahay manggon matandog na nga to ang iyahang namanggon na siya itulo ka breaker sa ilalom. Usahay mauyog siguro siya matandog siya. So amo na nang gipix gipangitan og paagi nga di na siya maliok-liok.
1: Okay. So ingon ana manggon atong na nakita nako na compare manggon nako. So kung madaot din ang escalator sir no dili pud siya lalim og dili dali ayuhon.
0: Dili gyud.
1: Okay.
0: Ukbon man gina ang iyang stepboard. Tangon gina siya so dili na siya pwede nga atong ipaliok sa tuang maintenance. Mm-hmm. Ato kita sa Mitsubishi Technician kay will train mangina okay, sila.
2: Sila ginakabalo. Yes.
0: Sila ginakabalo. Mm-hmm.
1: So like what happened manggod po sa Robinson's Mall. Daot mo ilang escalator, dugay ba yan ang man?
0: Yes.
1: Daot. Mm-hmm. Bago lang biyan na ning operate ka ng napitinihi yes. sa portahan.
2: Ug usab-usab sa mga concern diya sir, kanang ubang CR, gi-close, nabana siya budget para ayaw na ana.
0: Yes, amo na lang gikuanan karo pagtagan no visual inspection na mo kay siyempre dili ginako ma-accommodate na yung tanan
2: ni CR.
0: So at least ako na lang gipanguan pangitaag pagi karon nga kanang mga leaking na to sa pipe ma-fix na mo na tatanan.
2: Ah, galikang na itong na-close dito dapit sa session.
0: Yes, yes.
2: So pila kasi tanan ba no na occupy no? Ang ubang siya katulang dapit sa may civil registrar may nag-close.
0: Oh, na katulang sa taas gyud, fourth
2: taas.
0: Floor.
2: And dali sana sir magamit okay
0: ba gyud tanan. Magamit sa uban.
2: Okay.
1: Okay, di ba kada floor na aman siya ay comfort room.
0: Oh.
1: So okay, so naay usa hangtod karon dili pa siya kuan serviceable.
0: Ang katong sa taas na
1: to,
0: ma'am, hangtod karon wala pa namo na kuan kay wala man po kay say gamit dito.
1: Okay.
0: So naaman tay min CR na to, no, kilid sa itong min function hall.
1: Mm-mm.
0: No, ito siya ipagamit na taron.
1: Okay. So, ingon na, ang ato ang C3. So, may yung tagsulbad na to, nga, i-exaggerate ninyong gabaha, galunop, o uban pa, o istorya, nga, galunop po ninyo. So, arita karon sa kanang paghorim-horim sa mga apektado. Unsa may status karon?
0: Karon katong apektado na to no amo na tong gi kuan na to sa billing ako na tong gi hatag sa ila kay sila in charge sa atong inventory ana karon kamulo pa sila og inventory atong mga sanina nga mga nabasa na to mga gamit.
2: Mm. So, kumusta so, ang mga install sir? Ga-operate pa ba karon o?
0: Yes, ga-operate sila. Ga-operate sila karon.
1: No. So, o sir, gid ka-stall ang murag ubay-ubay ang iyahang na kuan na wapon yung na damage na naapiktuhan.
0: Naapiktuhan. Mm-hmm. Katulang yun siya, ma'am, kay katulang yun siya ang natungod sa maong pipe good sa tuang plug-in cap.
1: O, katong stall ni...
0: Sian, ma'am
1: okay.
0: Sian.
1: Oo. Unsa may nahitabuan ng kindelicious nga na-appeal man to sa kuan kanang na-appeal man to sa trending
0: simple no kita isip tag-iya sa maong stall emotional kita kay
1: yes.
0: Actually wala man siya diya pagkitabo ma'am pag-abot niya nga nabahaan na o nabasa na iya mga gamit so nihilak siya
1: okay.
0: Naamang yung ko sa iyang tubangan. So ako ngina nga ma'am ayaw kabalaka kay gibuhat na ako tanan para mahulpa gini ang tubig nga naadiri sa mong
1: yes.
0: area. Kay kamulo gin mi og sigiglimas butang na mo sa mga balde then among iabo dito sa was busy na mo.
1: So mao di ito'y gigamit nila nga a video nga para ma-exaggerate nga madaot ang administrasyon ni Mayor Samico, particularly si

0: Mayor Sammy. Sir, gawas na nga stall. Walay apektado uban nga mga silingan nila. Nga sa gamay lang nabahaan, natuluan po.
1: Na mismo kay Mayor, kanang Max natuluan.
0: Ah,
1: pero
0: okay. Sa first floor.
1: Tulo lang pero wala siya na damage niya.
0: Okay.
1: Totally.
0: Mm-hmm.
1: Asa pati ang Chowking, pati ang Johanjo.
0: Okay.
2: Ah, napilpiday. Mm-hmm. Asa dyan ang pag-kuan, sir, kanang nago na, kanang ming gawas ang tubig. Inigulan na po ba yung mga area diha nga mutulo ginagmay gikan sa babaw?
1: Katorang sa fourth floor yun, actually.
2: Ah, katorang yun siya. Okay. So, dari sa no, dili na, wala na ito, lo.
1: Ang uban, wala na.
0: Mm-hmm. Kaya, gikan mang good yun sa kuwan rooftop, ang maong sunod, fourth floor man. Oh. So, dili na siya kaabot sa third floor, kaya makuha na siya, maabibahan na siya sa fourth floor.
1: Fourth floor.
2: Mm-hmm. Okay. Sir, naabay, kuwan, matawag ta ka ng tindahan, naabas sila insurance, nag-apply ba sila insurance para silang mga nangabasa? So, muna?
1: Sa pagkaroon sa edad, suwag yun ko kalibutan na kung ang kanang mga tindahan karoon,
0: yes.
1: Naaba sila yung mga insurance. Supposed to be naagyod unta.
0: Discretion nila.
1: Discretion
0: ang
1: nila.
0: Ang paghikay sa ilang insurances.
1: Paghikay, okay.
2: So, kumusta ang response ni city government, sir? Kanina nga basa, kay Imanus Mayor, nga pabarian daw itong pila to ka buong kang nabasa nga sinina, anak, maulag ito yung kuanstag iya.
1: Is ini kahuman sa atong inventory, ato nang bayaran siya.
2: So paminaw nimo murag ubay-ubay ba o medyo wala ra pud kabot katungaan nga basa?
1: Medyo ubay-ubay gito. Kay ang tubig ning split up man gud. No, yagi sa ceiling gawas ug nasay gawsanan yun nga bangag.
0: Mm-hmm.
1: Okay, tibuok pa gid siya dito.
0: Mm-hmm.
1: So niagi man sa ceiling dito gid siya inkatag.
0: Okay.
1: Yagi sa mga ato mga lights na to.
0: Mm-hmm. So ato namang nabati ang pamahayag ni Mayor Sammy, may kalabutan mm-hmm. ana nga siya mismo ang city government andam sa pagtabang sa naapektuhan. Okay.
2: Yes.
0: So much for that, siguro, dudes. Klaro na yun.
2: Oh.
0: Na dili na to exaggerate. Naapo mo yung mga post o mga yaw-yaw sa radio diha. Bahala na mo mga gisa inyong baba. Well, anyway, ang ato ang C3 karon kay pagbalik ni Mayor Sammy 2019. Pagbalik ha kay na mayor man siya within 9 years.
2: Mm.
0: Nakahibaw gyud ko anang C3 nga primero ana sir nga shopping center man, di ba?
1: Oo,
0: ayon. Siyempre bisag ikaw tinante diha, di ka mo sugot nga himo og mall. Oh, grabe ang negotiations adto. Sa side ni Mayor Sammy o sa side sa mga nag-occupy diha. So pag na-realize yun, so that was 2007 pagka mayor ni Mayor Sammy, 2009 na if I'm not mistaken. So taas-taas na gidi ang iyang edad, 2026 yes, nagunta karon.
1: Idala na gid ang mong building.
0: Yeah. Yes, oh, 2019 dod sang 2026 sir. Murag daghan mga ikaglistahan unsa man na?
1: Yes, ang atoan ning mga atong nahimo diha si Teno.
0: Okay.
1: Ako nang gilakbit tong uban na to, ang atoang
0: okay, padayon na sir aron mahimong
1: elevator na to og atong chiller. So naapod tayong mga nabuhat niya nga dagko labaw na sa ito mga electricity na ito nga pag-assume na ko no, isip operation nga ito ang mga connections gikan sa ito ang source na ito sa bankers nga medyo nagkabuang ang kurente na ito, magkalit o palong. So,
0: naapod na yung reklamo sa
1: ako nang i-engage kang Mayor, mo ito singon si Mayor nga sige, ipacheck dayo na sa suri ko together sa ko ang team na ko, ako ang lineman. So nakita na ito nga na yung mga depict ang ito ang current transformer sa ito ang primary transformer sa bankers. Kay sa tanan mangod nga mga enterprises sa Dodge ka, ang C3 mangod may pinakadako nga load, na yung pinakadako nga load.
0: Okay.
1: Kinsigo na kamuho pa ito ang transformer niya. Unong ka 167 kBA na ito nga transformer o siyam ka 333 na ito nga kBA nga transformer. So dili siya basta-basta. Muna akong ingon nga ako halos gyud 24 hours ko diya nga nagpaminaw. No, ako pong instructional ako mga guards o kong maintenance nga kailangan nga magkuan gyud ta, monitor gyud ta, tinabangay gyud.
2: Yes.
1: Kaya ang C3 7 days a week ang operasyon.
0: Yes.
2: Mm-mm. Okay sir, kumusta karon ang mga tenant og ma-compare magin nato sa una o karon musta usab ang mga income kay matud pa nila nga namingaw lagi ko na ang C3
1: sa kuwala sa dos dili man siguro kay kato mga tenant ato sa una nga nagpaabang no namalik naman karon
2: namalik so
1: namalik na sila karon
0: sila na mismo
1: kay kumpara kuno, sa una ang C3 nalimpyo na
0: yes
1: dayon nabugnaw na siya.
0: Mm-hmm.
1: So ilang nakita nga nag-improvement ang si Tre sa pagbalik ni Miros Amico.
0: Mm-hmm.
2: So, ang mga estudyano rin toon unya adunay pipila diha nga sila na tagiya din ilang gipaabangan. Okay ra po na siya no kay na may rights po sila.
1: Sa ila na lang diskusyon na lang nila kay rento on man.
0: Mm-hmm. So ingon ana ang ato ang mga improvement karon sa C3. Unya sir daghan pa kang gipang as a maintenance, daghan pa kang gipang dok mga kubi.
1: Yes ma'am, labaw na sa ato ang mga generator na to po. Kaya itong generator tulo na ka 1 kba di ana 1 mega na to 1000 kba no. Ang may atong ginagamit pag brown out. So kana karon pag puli na ko gipa check gina ko na sa taga Sambuanga nga mga technician pod nga sa mekaniko.
0: Mm-hmm.
1: So gipa change oil na to kay matod pastong mayor gulang-gulang na ra bagi na siya.
0: Yes.
1: So pa-check na to tanan.
0: Mm-hmm.
1: Change oil, replace ato ang mga fuel filter.
0: Mm-hmm.
1: So para maayo ang dagan.
0: Mm-hmm.
1: Gani super daghan tag brown out nga na-encounter no tagpulo ka oras pero wa mangin siya mo palyar.
0: Okay.
1: So maayo na ito ang pag-maintainar karon na
0: sa itong generators.
1: Yes ma'am.
0: Yeah. So once again tulo ka generator sir no?
1: Yes ma'am. Secretary? Yes ma'am.
0: Mm-mm. So kuan gyud dako manguna siya nga mall gyud. Di man sa iyo basta-basta.
1: So di gyud siya pwede nga alang-alang na to og genset dia kay
0: yes.
1: Medyo kadaog.
0: Mm-mm. So far sir unsa pay mga kalambuan o unsa pay mga gihimo nimo diha sa sentre?
1: Labaw na sa ato ang mga kuan na to, no? Kada floor na to. Pagpuli na ko, labaw na sa atong basement nga ang ato ang septic tank ning apaw gid siya. So,
0: okay.
1: Ipasipuning na ako gid siya. Tanan na to nga septic tank. Dayon, gipa-fix na ko itong mga pipe sa ilalom nga nag-leaking pod. Karon, wa na gid siya. Kaloy sa Ginoo. Operational na gid siya.
0: Yes,
1: oo. O, then, ato ang mga railings na to sa danan, nga tangtang mangina.
0: Mm.
1: So, gipang-ilisan ako ng mga stainless.
2: Oh, kanibang stubangan, bitaw sir, sa entrada, kanang ceiling, diya, dapit sa babaw, numurog nga tangtang na tugod sa kadugay. Ano na ba, kumusta? Ano ba siya repair?
1: Nana, siya rin. Mauna na po na ito isunod po.
2: Kanang dirigid mismo, kada yung ana sa motor, tubangan gid sa, kanang sa gawas, mabahin kanang sa babaw.
1: Nakita niyo nga nga tangtang.
2: Nga tangtang na ang kuan.
1: So ato na lang gi-report na ako na kay Mayor paingon siya nga i-connect na to na sa City Engineers para mabuhatan og program.
2: So sa karon sir wala na mga problema diha sa City ang atong air conditioning tanan ba gid na nag-function 100% pero na ubanan ang ipalo katong area nga walay tawo pero mo function pa to sila.
1: Function to sila kay kana man go sa City dili na pareha sa uban nga ang ducting niya centralized gyud so kada stall na amo kuno siya gitawag FCU pan coil unit.
0: Mm.
1: So kanang mga owners isip ilahan naman na private.
0: Mm. Yeah.
1: So sila na puy magpaayo ana ilahan na lang aside.
0: Okay. Mm.
1: Kay ang aksa kuha under na ko isang kosa lang common use services area.
2: Ang general na imuha.
1: Yes.
2: Kanang kabugnawon. Mm. Pero nabay katugay na ubang mga stall sir nga nigsulod na to perti inita. Asa
1: man ang kay wala man nila giatiman ang ina FCO. So patong pag meeting na mo sa board meeting nila
0: kay
1: ning appeal ko.
0: Okay.
1: So ako nang i-suggest sa ila nga kanang party sa inyo sa sulod. Inyo na ng discretion.
2: Nabita istol igang kayo.
0: Okay. Oh, na makaingon na pud ta. Ang wa kay bawo mingon na pud aun sa mani. Ko nang si Tre ay init man kaayo pero di ay ang stool ra to nga ilang gisudlan.
1: Ilang gisudlan kay na like ka galingon nga FCO pan ko unit na konektado na siya sa tuang chiller. Nana siya mga abang niya nga pipe.
0: Okay.
1: So dili magpwede nga ako isip maintenance nga mulusob dito sa ilaha.
0: Mm-mm.
1: So ni advice lang ko sa ilaha pag meeting nga ipaayo nila.
2: Sila
1: okay. Ipapansyon nila.
2: Dili na under
1: so,
2: na
1: para
2: inyo,
1: dili nila abrihan lang purtahan kay ila mong abrihan kay ila purpose sa ron.
0: Masunod na lawas. Kabugnaw sa tibuok nga area
1: yes,
0: floor.
2: Ako bang mga istola sir na ba yung mga kagalingong mga kanang meter reader sa kurente?
1: Wala. Bayad, so, centralized na.
2: Centralized
1: kami ang nag-reading, ang maintenance ang nag-reading
0: okay.
1: Tanan. So, ga-inspection po tanan.
0: Mm-mm. Sir, ang kani, within the city, naba po mo'y maingon na to illegal connection sa kuryente? Naba, mga stall nga na something nagkahimo sila o sa city nga diin ning kabit di ay sila mo kahibalo or dako sila load gamay na lang ang ilahang one reading?
1: Naay mga pipila no sa pag-inspection na mo but na-resolve naman sila kay mga okay man po sila nga mo inspeksyon ko kaya ako amo po nang katungod yun mo sulod sa ilahang